0: Serigne Khadim Ndiaye Ndiak mang ko ci ziar bu baax bu radio Touba Fall FM di ci nuyu Serigne Mbacke Kébé sama goor ga baye ndeeri sek duma ko ci fatte talibi Serigne Touba Diouf di ci tam nuyu bu baaxa baaxa baye Modou Fall Ndiaye Fansoul Mahab ci ndodi ak mbolé mak ñi nga xamni no ngi bëggé jangum demb rek yalla na yalla defaleen tawfiq sutura baye Serigne Cissé mi ngi ci géré di ci nuyu baye Ousmane Lo ci kër Alé mom itam di ci nuyu baye Modou Sambou Dongo talibi Serigne Moussa Mbacke Mohamed no ngi ñaan yalla defal ko tawfiq ta defal nako ci daraaje Serigne Touba ay ci umu 11h jot na fukki waxtok ben
1: ak kon ñu dim ci déri ci war yaatal jotaay bi
0: ay balay bobu jëlaleel mbokk mom
1: bismillah assalamu alaykum
2: assalamu alaykum
1: salaam wa rahmatullah
2: umu Samara
1: ñi ziar
2: les ziar xarit bay ko
1: mbokk jërëjëf Serigne Khadim bay
2: ñi ziar bay ñu lay sam
0: jërëjëf mbay
2: ñi ziar
0: jërëjëf jërëjëf
2: jamm ngeen fanane
0: ñu sant yalla baax
2: ay yow ngeen jamm
0: wa alhamdullilah
2: yalla ngi yendo
0: amin ya rabbi amin amin
2: Serigne Touba ma ngi sako Serigne Khadim Gueye
0: Khadim Gueye waaw ndeysane
2: ala rebo Serigne Khadim Serigne Ndawasam fekkal na
0: wa inshallah nagn ko saytu waaw
2: ngoy sako
0: deug la inshallah
2: ko may kep bu yakkat dara tan
0: rek deug la ndeysane
2: ay ñu ngi ziaré ñep waaw ñu ngi ziaré bass bass
0: lay
2: ñaan jamm ak xew
1: amin amin
2: ñi bëgg ñep ñu ziaré Serigne Khadim Touba animateur gëna ñep animateur jek ñep rek
0: deug la
2: waxtane kete diiné yek yep rek
0: waaw waaw
2: ñu ziar ñu bayu kenn
0: deug la mbay
2: ñu ziar borom dajé baax xex ñu xaliw ñaan suñu borom defal ko jamm xewal
1: amin amin amin
2: nako ya

0: mo xam at mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul juk ci di tabal ko param ci twacc kanam wer ñaari témèr at mi ñaari junni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
1: yaakar naane buñ newon fukk junni sax mouride yépp ku ko amul dëngku wuti ndax té Touba ca kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon ba ja kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deureum buñ leen joxe ci yoonu Serigne Touba bi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ja kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jaad fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goor lu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogique yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momatu alcorane nako wax al kamalullahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawatina mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte rek te japp ne kiko joxe wut timit am na ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni nit japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yene ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
2: 78 544 33 33 Wevle Orange Money le Touba ci kanam
3: la vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantiba FM, Tchanar FM et LRK FM.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wuñu ko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamne dañ la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi. Am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxe won nga delo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci ñandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay da do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé delu ci wat ko garab gogou fofu lañ ci yëm

waxineen lii wayuxub la duneen yudeef weeñu dul kemam naa sant yàlla mi ma may xub bu mat muddi ma may di fay ay di dàqi mooy ci leeri booti ragalam di ma gisal lu ma gisul di ma yëgal lu ma yëgul di ma xamal lu ma xamul ci duusi géeji xam-xamam di ma amal lu ma amul di ma wutal di ma watul di ma digal di ma tamal nangoo yamoo ci ndigalam di ma yërëm di ma tefal di ma jariñ di ma taral def ma ma mel ni ku ñu fal ku tabibee yi ngërëmam di ma dugal fu may musal di ma fegul lu ma ragal ku jëm fi man ak i fetal mu boole diigali walam di ma setal ci waxi bañ bëgkuma yeene jëfi bañ mu ne ko tëf mu ne suliñ daanu te tuppul fetalam di ma xëccal di ma jañal di ma tayal di ma tayal di ma ubbil bunti xéewal fat ma ci biir roqi ñañam ni ma yëkkat neew ma tuy wan ma boppam ma di ko way te di ko kañ mu di ma may ni ma yoxoo ci biir xolam di ma fegul pexe mu ñaaw di ma teral rena ki daaw di ma teral sama gannaaw di ma teral sama kanam dib suru siñ bu may fajal di garabal di ma ragal di ma felal lu may sonal mu teggi teggeenu njëm di ma toggal di ma yàkkal di ma ràccal di ma sefal di ma tibal di ma leel tib yu ñu barkeelu gonam di ma tibal di ma leel tib yu ñu barkeelu gonam di ma bégal di ma seral di ma xàccal di ma dalal di ma fayul di ma moyul kenn du ma yab fi kanamam bu ma yewee kenn du ma yab fu ma fujam du maa yib sama gannaaw sama ayib xanaa na meel bu ma namm sama ñoñit duñu ayib man a ki ñoom duñu layib sëriñ bi moo dajale yëpp beral nu cër bu nu gërëm li mu ma may ma di ko am moo ma ko may ma di ko am li mu ma wax ma di ko xam moo ma ko wax ma di ko xam li mu ma may ma di ko am moo ma ko may ma di ko am li mu ma wax ma di ko xam moo ma ko wax ma di ko xam li mu ma wan ma di ko gis moo ma ko wan ma di ko gis te ku ko gis ne ku ko gis ne ku ko xam ne ku ko am may na ma lal danaa ko wax may na ma lal du ma ko wax may na ma lal man mu ko wax ak ba ko ñooni keefiam man samba jaaram maa gërëm sama sëriñ danaa xorom way wi ma way ci waa këram ñoo am gërëm ñoo am xorom bu seg ségee ba ñu wéral li tax ma jug di ko béral werante dañ ko na jéral seeni jaloore ca kanam jës bul xuloo bi dafa jib bii jës bu jug keñ fa mu jug lu ku ko xeeñ na wuta jug weena xameeful fu mu jëm jës bul xuloo bi dafa daw bii jës bu jug keñ fa mu aw te ku ko dab na daw a daw raw na xameeful fu mu yam lu jiitu lii dafa dawal ña dërawante ka dawal naka fëxal raw bi àkkal àkkam wa kenn gisul pëndëm ma dal di jug tafal ko bi jës bu di way ka way na bi di ko ko fay na way na bi ma di ko way ba fa nu jëm kemub li ni dox di ko way fayante laak moom ki mu way da koo gërëm ba di ko way lammi ñi dal di ko gërëm ma far jofal man di ko way di barkeeloo ka di ko roy ñi way ba daane ku ko way ak ku wayul ñu ne wedam lu ma wax ak lu ma waxul wuutege fees na nëbbuwul tey ba fi tey danaa fesal lu doya xam ci ay wayam danaa xamal xamul mu xam xamal ku xam mu gën a xam ku bëgg a gis te bëgg a xam na déglu xippi ay bëtam kenn du werante lii ma wax waaye xam yi xam na sama wax sëriñ bi moo may sama wax moo tax ma sab ko ci xolam bu leen ma yéem yéem leen ko ndax du man di wax mooy ki di wax waxandelaawunte ji wax buñ ma ubbee may lambiñam bu leen ma yéem yéem leen ko ndax du man di wax mooy ki di wax waxandelaawunte ji wax buñ ma ubbee may lambiñam.
waxandala wun taji wax buñ may be may lam ñam waluy day feñu tokum feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xamise de dal di gem bu fekke mo feñu ci man ñu na ma yow bo ba du man mom ki di mom mo fi di man ma di fi mom muy ki fi xam motax ma wax ku deglu li na xamne yi ñuy wax du li warate yow ma ci li serigne bi may na ma bopam warate yow ma ci li serigne bi may na ma bopam kawte fu yonen la ku dess tag wem dara du dess lu don karama yu fi dess dana ko yobale ñu dem serigne bi mujizat la mom man karama la ci mom kweddi li na dem fa mom laaj ko mu teqeer lim la jëm kweddi li na dem fa mom laaj ko mu teqeer lim la jëm motax limay wax moko mom musuma ko jaawale mom tuddu turam doyna mako te moy seral sama yaram bindu turam mayna ma xol tuddu turam mayna ma xel serop turam mayna ma lol duma ko xoloko xam shay'un min al-wahabati wahabaha Allah li ta'ala bi barakati Sheikh Samba Diar bayneena dana beral tout ci ay mayam ci man yu ñu ma may teyila may ku ñu ko may warnay gërem gi ru dundam bur yalla may na ma ci mom gëm ak xam ak lafu ci mom mu jogne nataasu ci mom diko beral way ngërem may na ma lol defu ma ñax wanama lol defu ma nax naxtima ken ken duma nax sama ngeeram rawna xalam kilay digal ta dula jay kilay dugal ta dila jay

bir karam tambel ko tambeb ngeeramum niko yaxa sibir xalam digal ko at digalum fal ko ci kaw lalu xalam niko yeket woné ñi xam ak ñi xamul dal di ko xam jital ko muy muqaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjung ya gor ci asaman susi di rek pey diwan sanse ñuna khubu saman mo falu andaki dagam sanse ñuna khubu saman mo falu andaki dagam rijali khaybin dajalo ba melni weru tegalo boromi leru tegalo fuñu fife sori lendum ku tega tas werante deñ ku bañu tej mbata nu tej kërëm mu faaf malne ko aj kam yawa fi kanam mbolo mi wut ci ko di daw ñu dal di tuum ñebal ma dal ndëndami rek ci wépp wal wayam warir fuñu fujeem woro mi ngir ya jitu won ak seen ngir ta ñoroon jebal ko ngir ya ñoo won bolé ki wébbi ya ñu am khadiru ak sinikam tijanu ak sinikam seesal ya ak sinikam.

batar de ding ko xam xam len ngeen di ñaané nak gëm ak yaro torox lu ñak bakkan te muñ sax fa bañ ak balang jamo ndigal bajam wolu deugal ak rafetal ñortu tese paspasi xol lo xat lo la dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam motax ma wax ni li ma fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecce ak fas mo gën di wéké ak jam dana wéral ci li ma fas touti ci khutbu bi ma fas ne mo ma doy te li ma fas doy na du fi mo ci kanam fi du barap faful di kër fas di ci mom dara du mbir kërëm gi naaj la kaddu kër lemam di ngañ mo xorom metam witani diko biiw baw kadi siñ ko diko yew di dox di xiro ba musiw tere budé ta dal di dem kër kudul am kër la fe aduna kër kudul am kër la fe motax ma dëdd jublu fe li tax nu jublu fi ma fe fofa la soxla wo ñam ta tay ma jangale nañuy fasé ñu lit xey bayyi moy ta xamne jakam wad

0: yala sabar ke malagum ku sedul man seduna ku fadul man faduna ba madlewe suna dana yala sabar ke malagum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbok auditeur yi ñi déglu ak mbolem mbok auditrice yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar ñëwaat nak ak yeen ni leen ko digé won ci ki nga xamni yalla dogal na yalla xéewale nañu ñun ñoko dik dik micro mu nango wax ci radio boba ak legi nak lam ci djublu won yalla dimbali nako ba askan wi ñu ci ëpp comprendre nañ li tax mu bëggona wax ta modi ben ngir ye askan wi ba suñu joggé am aajo ci lu walu ñaan walu sétlu walu faju ñu mëna xam ci kan lañuy djublu don ta sax ñewuñu ci mom mu yeleen lolu bokku na ci li ko gëna tax mu jog di wax ndax day faral di wax ni jamono ji wax ji dafa bari ñi woté woni borom xam xam la dañoo bari ñi woté woni mëna li dafa bari wéddi wul kenn waye nak askan wi day bari ñuy ñew ci mom di jambat demna fi akit da ci bari ño xamni day tok di leen deglu ñuy wax ta lañuy wax day wax ja day déssé wër loli bok ci li nga xamni nangulon nañu jotaay bu ñëk bim ñu mayon ñu def ko ak mom ñuko ci sant bu baax waye amna tombu yuñ ko doon dagan xajulon ci jotaay bobu dañuy ñew tay defat benen jotaay ak mom muy serigne modou ndjay mi ngeen min ñun ak mom ci katanu suñu borom tay moy suñu gan ci bir emission bi serigne modou may lay nuyu wat benen di am mbekté lol waye di la jéggulu yit xat gi nga xat ak li nga ñu may ci sa jot fiñ toll ni bañu mëna séxat jotaay bi ci emission bi mala invité
4: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah yeen mbokk fogolen téré bu xétim nanun tiyaré anun la ko ken debi ñu ngond ñun allah ndel modou ndjay
5: ñi gi deglu
4: te ñi nga mi ken da ka gata me premier arfay ka anuna ra ka fi wuna fa xan adimli ay winwe ra ka dimna winwe koy jige wor wa koy kala dum di wax de la fo di ma ken am sama wat nu ci res mba ken bok di ma araf ka nu ci res nda koy ken mom in imbay ran rogo fian ka ila rek ka inje ma rogo jaban in ñaan donc ken waralu ken fop nda ko anuna anda won xoxof ra imisione djib na fa xande yakaram ke fajuna min ha domi adama ding adina fodna gon koy kené ka yeng xefan ko bata kaju fa pam rek koy imbukte tak tour mo waxat len ne yen bokk olof yi li de war ngeen te tantu tin mutami ndax yakaram bu fi jare kérok yon ge duma naxtane buma taxaw ci yon bobu du naxu wax deug yalla buma xolé tin musa amna ci bari yo xamne ni lay tante bu baakha baakha baakha baax ndax amna jafé jafé yu bari yo xamne takanam fi fekk nga len fi ñuy wax te jangaro ak num leen diké won ak num deñé lool lepp ya ko comprendre ta bop do nak di nak nekul suñu mon nak suñu mon yalla suñu borom la rek waaw dañ ni ko déewon rek ñu ci dapplé jam yi rek loolu kess la suñu bëm tuñu muta ñu yema ko fofu
3: jërëjëf sëriñ modou ndjay mbokay mu ngi nonu mom nak mom yeen min nun ak mom numéro téléphoneam bi nga xamni mom la len baxona baxé 78 la 431 77 84 78 431 77 84 képp ku ko ci woo ci kàttanu suñu borom lay sa xaajo di nga ci mën a jëflante ak moom ci kàttanu suñu borom suñ bi nag damay ñëw tey ba tey damay faral di wax ni may faral di baamtu dama koy baamtuwaat neexum ngontu xam fa ngay fanaani moo ko gën a wóor mën a waaxu xam fa nga jëm da koo gën ndax ab mandin kenn du ko soo booy xel ngir boko so boy xel fa nga jëm do yegg ta xamoo lu nekk ci àll bi te lu ne mën na la dal kon nag mbir mu nit di dugg bañ a réccu bañ cee am mbetteel bañ ko ko ci nax bañ cee ami jafe-jafe da koo war a seetlu ci ku mën a seet war koo seetlu ci seetin wu wóor door caa tàbbi su boobaa du ci am dara ak mbetteel sëñ Modou seet
4: waaw sëñ Moussa seet yàlla def na

0: Copy. Comme nous l'avons dit, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous ni yema ko fofu
1: jeureujeuf mbokk yi mu ngi nonu way seigne modou bu fekke ko xamne dafa demone ci benen serigne wala dem ci benen set kat lam ko setalon ne ko keur gi ngay jënd baxna fekk mom bu mu jënde keur ga tabax bi sax mënta ag wala mu ne ko jabar ji ngay takkat baxna mu takk jabar ji nek ci jafé jafé wala soxna so xamne dañ ko ni borom keur bi baxna duggal mu duggu nek ci xat xat wala ki ñi won yonu tukki bi baxna mu set ko tukki ba amana ay xat xat la fa nekké ndax bu ñewé mën nga ko setalat setalene wi woor la koy galankor ñu dindil ko ko la nga xamne mo ca nek ay jafé jafé ba muy dund ay jafé jafé wa illa bu fekenteene lo xamanteni sax la ka ca doon galankor mom xamul won lan la nu muy def yow bu gënul mu deñ wa illa mu ñak bopam
0: wa seigne Moussa teet mom dama la wax na ci bopam bo fekkene da nga bëgg tak soxna jox ma turu ndawsi jox ma turu ku gor ki diko defé suma réré bo paré yobbu ko bu bestete luma la ci wax bu fekke dag ma koy wo dama la koy waxat rek comme la waxat fofu bo ma woyé dama la koy wax bo man di nekit bo ñewit dama la koy wax rek bu la neexit man na bay bu nga tok sama kanam ma expliquer lepp ndax fo ma man di nekit bo ma wo telephone inshallah rek dal ko expliquer ko lu ci war lu ton korop luñu wax lepp rek ton korop ko bu luñu wax rek après bu boba ñu tegalat la ko rek ndax li mom nekul lo xamne ci bopam da ngay xol ci ndox mba nga xol ci leneen non li da ngay yobbu turu nit bu bestete comme ni mi wax ak yow ni lol la lay wax ni diw li ak li ak li ak li bu nekké dafa wara nek dom bu gor lañu wara tawlo sax ton koronko bi dinañ ko wax bu fekké na dom bi jigen la wara tawlo ton koronko bi dinañ ko wax rek lu ci mën ta nek rek nañ ko wax bu boba luñu lay tégal rek loolu lañ lay mëna wax rek
1: mais nit ku sétul won fenen ba am jafé jafé ndax bu ñëw di nga ko mëna sétalat yow xolal ko lan moy lan likoy gal encore lan
0: looy bu tay rek lu sét mom dafa am ci wétti bo baye bo 17 ci guddi jot bo dugalul sa xaliss bu ko dugalat ndax day am mima yo xamne ci bopam bu waxtu bi jotey dañu jël lim bu buñ ci agé nak manato dugal bo bugué dugal dañ la waté sa xaliss bu suba boba nak bo xalaté bu suba ci bopam bo xéxé suba tel bu 10h jotey man nga commencé bu lim bala lim bi di mot ñu jël ta tour dugal ta tour bobu wax la lepp di boba bu xéxaté bo ñu waté 10h bu jotaté bo ñu waté ñu wax la lepp lu ci nak ci set bi lepp bu boba bo man di set nit luñ la waxit ak bu ñëw bo ñëw ci ñinit luñ lay waxat boba yalla dé yaakaar na 8 set yi dañ ci 8 dé
1: ay ci mbokk mi ngi nonu képp ko xamni demone nga ci barab wala ñu sétalon la tan lañ la sétalon ak mbir ma nga xamni tabbi nga ci ba nopi japp na ni nga ci dund ay jafé jafé ki galankor la ci gën moy bul xadi bul décourager ndax wa fawqa kullu zi ilmin alimin lu way bari xam xam ku yalla mëndi may amna benen jaamub yalla bo xamni yalla may nako lo xamni may ko sax ci ka nga demone kon japp na ni demal séti rek mba nga jokk ak serigne modou mu mën la dimbali ci katuna suñu borom ba lay sa galankor nga mëna takhaliko ak mom wolen ko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 budé da nga juggé Dakar nak bo ñëwé ba tollok postu ciaro yi bala nga wacc woko bo juggé lu melni teungéj ak bir allibé lu ñu démé so ñëwé ba tollu jamm gën rek bala nga yexé postu taxawal nga woko su boba nga mëna gisante ak mom
2: samedi
1: ak dimanche lay nekk ci barab bobu kon nak li ci gën moy jël numéro téléphone bi fo tollu boko wowe di nga ko jot la gisa aaju ngeen waxtaan ca kon seigne modou buñ juggé ci set mais damay ñëwaat nak batay gaf nit ki bu fekkante ne dafa am jabar gaf gi sonal ko wala mu am kër gi am gaf wala mu jënd fas wi am gaf wala mu jënd auto bi am gaf sonal ko ndax gaf mën nañ ko toctal
0: wa seigne Moussa lolou wax nga du nga ba fuma neex nak ndax bo dege sereen nga xamne toctali gaf lañu mëne lañu baye dañ la wax ne ci bopam soxna ci fekke dañ ko tak ko bëggo gaf wi sul la mba gaf wi yakala say bagage am nañ ci ay secret ndabu boba nak ñu wax ne fekke ne auto la nga wax ne man dama jënd auto ko bëgg ko setnu bu fekke ne da nga tak soxna yi da nga wax ne dama tak soxna da ko bëgg ma sédal mako dama degg ne dafa am gaf ku bu boba rek ligéyam am na fi toctalam am na fi bala mo dugg ci kër gi bu soobe yalla fekke ne da nga na duggal te la wax ci bopam de nga ñew bu ci digënté bi nga na da nga bëgg sét ci bopam lu ci mën ta nek rek mën na la ko toctal bu nekké lu bon mën na la ko toctal bu nekké it da nga bëgg jam gi yokku it mën nañ ko ci yok de nga ko tiñu mësa jam de nga man dama la wax na ci bopam li nekul commerçant man nekuma ti commerçant de ko fo xandar xandar damay won wenta nit wo manam da ngay dag tiget man ko duma dag tiget lolou boko xole commercial rek nit ku boko beugé dimlé ci bopam afa ngay ak ci bopam da ngay koy dagé tiket ci bopam bu actué li ngay dagé tiket bu paré ya koy jëlat wal batiku da ko la jël xaas nga bolé lé ak li lolou nga paral xaas bi nga bëgg rek na bëggé liggé bi ko man duma doxé bëgguma lolou ci bopam dafa xam lo xamna ci bopam bo ñëwé da ngay dimlé jami ko yalla tax da ngay dimlé jami ci yalla tax man lu mu mën ta doon bu féké day séri dama la koy wax bu féké day yombi dama la koy wax ndax liggé yu bokku ñun le jafé jafé yit bokku ñu yému ñu
1: gaf dal bu mu mëna doon bu ñëw nga
0: tax bo tay rek gaf gaf mom dama la ko téngu falé dama la wax ci bopam lu mu mënta doon rek bu féké né auto la boma wo da nga wax né auto bi dama dégg ni damay tuma ci duggé damay bari ay sok rek damay def bari ay tolof tolof bu boba da nga xam man boma waxé bu sét la bu féké dafa yor gaf dinañ la ko wax bu féké yorul gaf dinañ la ko wax bu féké dafa yor liggé dinañ la ko wax bu féké soxna ci yit dafa yor gaf nga ci dugg nga ci duggé ba légui mëna to am li nga daan am ko mo nek gaf dinañ la ko wax bu nekké liggé mo nek mom la duggal seen digënté yit dinañ la ko wax bu féké raba ko def seen digënté yit dinañ la ko wax bu tay
1: ay ci mbokk yi mu ngi nonu kon nak képp ko xamni ni dañ ni la kër gi nga xamni dang ko tambali diko tabax ta boba ak légui gaf moko taga tembelo wala bang koy jënd kala ko sétalon sét ga baxul batay ci lañuy delsu wat wala soxna ci wala tukki bi wala concours bu mën di def amana amna gaf go xamni ni molay galankor tay xamoo luko waral tay yang koy setlu fune tay japp nga ni suñ borom dogalagul la nga ci bëgg nga mën ko am jokkol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 képp ko ko war rek di nga ko jot señ bi damay dégg mag ñi daan wax denc nit wala nit ku denc bopam man buñ ko mossaan deg damay japp ne ku wacc liggey ñu denc la ndekete yo du lolu señ bi lolu moy lan dal ta bëgg na ko xam na dama deg nga ci wax na nga bal man ak sobu
0: señ bi señ Moussa wax nga lu graw wax nga lu graw wax nga lu graw ko lolu de dañu wax ne tax balañ koy faral diko defal nit tax da nga nek ko xamne ci bopam mu ngi ni bu nek dekat na ci kër gi no rerut ndekewut nanut añut manam misal dal añut rerut ndekewut ko presse mon tade ko bes bu set mu ngi dundu ko presse boko xole boko xese rek koku boko xole magi la faru mag lay don presse day am lo xamne bu waccate ligue yakatu ci kër gi dara boba nak nga defal len tektal bo xamne ci bopam mom mu meuna genn sen loxo lolou day bax ci ñom trop nda lolou ci bopam misal bobu ci bopam fo ñu ko meuna wo rek buñ ci waxe bu tenko rek ko fi nak lu ci man da nak ya koy yor ya koy gaddu ndax nanguma ko defal kenit ko xamne da nga bëgg mu jekki jekki de yoy lepp man bëgguma ko yow dal nek na ci kër ga ci bopam reratut añatut ndeketut nanut kum nga dundu koku lu ko teye du denc bopam denc bobu nak ci bopam bu fekke bo ñewé ci ñin dañ la koy dagal buñ ko dagge nak day wacc liggéey dañ la wax na ci bopam koku ci bopam man na fi dund fi bo at ko dudé ndax denc biñ ko xata denc ni ci bopam mo xata garantie ndax bu boba nak bo yeké yo xamné dañu la xata jaaxal ni ci bopam dañu wax ni li dé diw dé dañ ñoy jaaxal mom parti mo ci kër gi lekut nanut ko mu ngi dund ko liko téy galaj moko téy galaj bobu ci bopam nak comme ñu ndon dem misal ci bopam mom sax man nako def sax ko mom xamatu ko nda bo ñewé comme ti ñin ni ci misal bi ci baxal ni ci bopam dañ la defal te kéré bo xamné ci bopam boko défé ci bopam da ngay dag liggéey bi day bu liggéey bi dagé rek mu wacc sen loxo de nga lolu lolu motax kaddu bi nga wax ni ci bopam nit ku denc bopam lolu moy denc bopam boko déggé rek nit ki denc bopam lolu moy denc bopam
1: nit day wajj bopam ba duggal bopam fo xamné amana kenn duko gis bay mën ci mom dara
0: lolu karag bu deugër la bo déggé karag bu deugër moy lolu
1: ay ci mbokk yi mbiri mag la ngeen bal ma dama dégg mu ko don waxtani légui la tañu tambali émission motax ma duggal ko ci émission way bokku lon sax ci suñu laaj lolu da xamna kuko ci wo ci 78 431 77 84 ci carton suñu borom xeyna dana lako léral ndax du mbiri lu ñuy wax ci kaw amna ci lolu dess na juñju rek señ bi damay ñew tuuti nak ci li nga xamni batay duma joggé ci nit ko xamni dañ ko samp nit ku ñu samp nu muy mel ak nit ku ñu ñaka samp lan moy conséquence nga xamni tay bu yootu duko jot lu muy xëccoo duko am wala gal maam samp ak ku ñu sampul dal lan mo leen wutale
0: Seigne Moussa xam nga bobu nit ku ñu samp ak ku ñu samput bokut mi ngi melni yaangi tok tieb bi ba pare xoromoko de nga ko legi nak tieb bi nga xamni xorom nañ ko ak tieb bu ñu xoromul xam nga ni rawuñu de bo saxam tuye ci bere da wan ko bo xam nga bo waxe bo sampé ci gina alhamdullilah
1: ki di wolem ak di wowul lem bu ñu génné amna ko wéñ yi biiw
0: diana nak bon moy luma wax rek ben la rek fofu la ko meuna duggé rek tu ko défé am ñoo xamné amuñu déggina ak du gaaw ñu comprendre meuna comprendre lolu moy wax wi du ko défé nak duma la ko waxé non ci bopam lolu motax stamp dafa am solo ci nit ku ko mën du doon nak amna yo xamné nak ay tubab lañ ko doon nak buñu défé ay tubab seen bop yow nak électrique bi rek jafé jafé la leen du duggal na dañuy dem bu tollu fo xamné ci bopam dañ koy bëgga wéri wat ko duñ ko xam fuñ ko wéré ko fa gaay jéku nañ dem bu yag da jekko bobu nak bala mo am nak ak taxaway bobu nak bala mo am nak ci bopam buñ ci jëflanté ci katan yalla takker yow te njabot dañ la samp bo xamne ken man ci yow dara ku lu jëgol ci yalla ci
1: katan tay bu fekkante ne nit ku melni man la tak yombu ko mën ta tak han waye mën nay nan mën nay sangu mën nay diwu suñu mod ñoñ ndax mën nga leena samp sampin wo xamni fu leen waye laalé doto ko tollu
0: waaw suñu da samp dafa
1: bu leen seen sax ba leen di
0: han samp dafa bari ay façon de dégg nga mo samp lu ma ci yor ci ay secret ci bopam rek la wax buma indi lon fi tubab sax man nako ci samp fi ko duma ko jox mu takku de
1: budé politique sé
0: nima jox duram bu nekké politique nak ci la gëna ayé
1: budé mbeurum la
0: dégg nga nak budé ku budé ku mënta do nak ci la gëna ayé dama la wax na ci bopam samp dafa bari ay secret
1: boy kat
0: dégg nga samp dafa bari ay secret ndax samp ci bopam da ngay dem ci garab garab la la wax ci bopam de
1: do tuddu garab bi
0: dégg nga garab
1: do tuddu garab
0: matu garab bi da ngay xol garab ci bopam bu waxe ni garab ban mo gëna digër ci garab bi xamoko de
1: xana après nga wax mako
0: dedet ban garab mo gëna digër ci garab bi
1: xawmako
0: ñaari garab kessé mo gëna digër ci garab bi ngey jaan bo nekké guuy dara digërut bu nekké rat jëgërut de nga ko bu nekké njigit yi digërut da bu nekké rat rek ci ngeyjan ci bopam mo gëna digër kulikum
1: deug la
0: ngeyjan man ngeena mas fi mu dem fi nek fi bu say tetati sax du koy ronu ko du fa jog ndaguy amna mo tollu tout rek bu magge tout nga gis jari du faqertuku fofit bu nga mak fi duggé sax dag ma neex touti ndax parce day am yo xam dañu nang roy don am nga roy don waaw
1: dam koy dégg rek
0: akay seigne musa amna xam xam bu fi nek de nda dafa am lo xam bu yaram tangé rek day bëgg wax lo
1: seigne luy ray don
0: dama la wax ne bo déggé ray don ci bopam nit ki nga xam ne dafa fièvre bu bëgg dé hein nga bëgg ko waccé pour fièvre bobu après japp ci garab gi da nga jël fièvre bi ci bopam takal ko ci garab gi tubé ken xélé la garab bi day dam bu nekké mag la ci bopam nga bëgg fièvre bi bayiko dem ci garab gi day bout da nga bout ñaar nak boko gisé nak garab bu am tour lay doon bo nga koy bolel bo nga xamné bu démé téne wéti kër dañ wax né guuy gadi daanu na bag garab sangam gadi daanu garab go xamné kuko romb fofu da nga ko tut fek fièvre bi nga xamné mo nekkon ci nit ki bobom mom nga ko dor dé nga ko boko ci doré nak yaram day firé ko wat koku man nay dund ba téméré at lu garab bu warona dund ci bopam la la wax ci bopam lu garab bu warona dund koku da koy dund ci katan yalla lolu moy ray don bu nek na ose bu rafna ose bok dakha layel bok dakh de nga ko bok dakh fu ray don mom la ko sere du ko wax olof du ko wax ray don
1: deug la waye budé samp mom bum ci meuna don way kat mbeurum lamb politicien ba ci nit ko xamne sax ap commerçant la bëgg ko ko samp bum ci meun di don dal bu ñewé bok tay boko sampé kenn du ko sem
0: waaw xam nga artiste ak mbeur ñom ñoo bok liggéey ñoy té nek misal ti tam man tama bop la la wax dé ñoy té liggé ci bér la koy jaaralé bér
1: biñu
0: na waaw bér garab buñu wax bér la la wax dé
1: garabu bér
0: waaw buñu wax bér bér waaw kay ci loolu la koy jaaralé bo gisé fofu picci ñul yoy du ci katchang yi ni yu bari ci garab bi trop ni ñi bari ci garab bi diko katch katch non la mbolay du la top ci carton yalla buñ ci défé liñ ci wara def waaw buñ ci défé waxuma la nak garab go fek bi rek petit ñul yoy ci bopam dem liñu xamu sagal xamu sagal waaw sagal ñu ngi koy kat kat ci bopam non lañ koy bolé tru koku ci bopam mom bu jappaté micro bi ba yëngatu mbolé mi lepp non lañ koy juxo
1: señ bi taxawal fofu 78 mbokk yi moy numéro téléphone bi 78 431 77 84 78 431 77 84 muy Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamné da ngeen soxla am mbolo soxla siiw soxla yaram wu neex soxla li nga xamanteni ni moy nit ñi bayyi leen xel ngir seeni mbir di gën di dox waye it soxla ku leen samp ba lu nit ñi wuy si nit ñi bu ñu ñëwé duñ la lor waye dana fekk yow nga laq sa bop ñu samp la fo xamanteni denc nañ la kenn du mën ci yow dara kon nak jokkol ak serigne modou 78 431 77 84 ku ko ci wo ci katunu suñu borom mom ngay jot serigne modou damay jall nak ci benen anam jamono ji waxambaane yi bëgg soxna mu teleen jigen ñi bëgg jabar borom kër mu teleen maam ñooñu ba ci nopp serigne modou lolou bëggon na ci dugg tuuti ndax nopp mom da xawa doy war tot du lepp la ñi mëna wax ci kaw
0: wa lu ñu mëna wax ci kaw man da jaka wax ci man nañ ko jaka wax ci kaw ndax ni bo leen bëgge dimbali da ngay wax ci kaw ba ci kaw ñu dégg ko ñëpp nopp dafa bari ay façon dé nga ko da ngay bërepp liggéey ci bërepp ko ñi ngay liggéey lo mëna ñu la dégg mba nga bëgga nekk ak sa patron une deux trois ñu la gënël place bi mba nga am sa borom kër gu di la waari lo du dem ci xélé yenen xélé yi du la def lolu nak adul lolu ko fekk yeen teen digënté farata mo fa nek gon koko boko déplé bu jappelé ko bo dotul jatt fenen day bax ci mom non nak tama liggéey bobu ci bopam nak duma ko liggéeyalé ci bopam nak air la lay jox bu waxtu air bu mala ko joxé nak air bobu nak bu jalé nak jëfato ko nak nañ ko bayyi ñu jëlat benen yoon dé nga ko bu nekké nak xélé bu goor bi nga xamné dafa bok jëgër jabar ko man da am soxna na yor xaliss
1: lu may ndaw sa banoo
0: waaw na yor xaliss bu paré bu waaw bu mu také bu ko yoré bu paré lijeenti lijeenti lijeenti bu son ko manuko am bu ñëwé ci man ñu taytul ko ambiram dina xam du ko téy
1: té bu ci jugaaté da na ko am
0: waaw bu nekké xélé bu jigen bi ci bopam liggéey am ci bopam téngu bey la koy bolél téngu bey loli mom la koy bolél téngu bey bo xamné ci bopam dafa tollu juragut mom la koy bolel tu ko bolel ci bopam bo baye bu nga xamni ci bopam tol na fofu xamni piquete yang koy top non la ni piquete duñ ko topé diko buhandé non la gor yi de eldi ñëkënt ci mom ci carton yalla
1: tengu baye bu jigen bo xamni ni niko baye gor yu ndaw yay topé
0: jigen nak moy gor fofu da fay tol fofu day tol ci tam da nga gis ay fukki piquete da koy top cause bi soobe yalla kum ci mënta doon da nga wax misal mi da nga koy contel buñ bëggé tolu 10 bala mu mank bala 10 bi di mot jëlal xolal ku la ci doy rek nga japp da bu conté ba 10 yoyu mot benen liguey lay doonati bobu app bobu jeexna manatuma ko garanté
1: deug na way bu dé ñaar ño xamné ñi ngi dëncante ñi ngi sey té yalla dogal na amuñu benn jafé jafé mais ku goor ki bu sañoon mok jabaram di gën di déggo ku jigen ki bu fekkenté né min ñi deglu bu sañoon mok jëkëram ñuy gën di déggo ñoñu soxla nañ
0: da ngay wax bu baara day am waxtu bo xamné bu jotté rek gaay dañuy sét dé nga ko day am waxtu bo xamne buñ fa agge degi gaay dañuy ayé ndax tay misal tay Moussa ling ma nangul ni luma la nangul ni ci bopam at ni ci bopam man YouTube nangumako tax télé nangumako radio musumako nangou jam yi rek muy nga xamne ci bopam ñoo fi ñew di nan dafa am ñu bari ñoo xamne dañoo xita jankante ay naxanti dañ leena nax ba son faaw nga waxti kaw gis nga ko li nga fi fek ak refin tay nga fi fek de nga ko dafa am lo xamne nit dañ koy jox ligéyam ligéy bu mu mën ta doon dañ koy jox akam bu mu tik non la ci xam ndax tuñ Moussa na gay gor gor li waji joyu barna jafé jafé yit barna ci rew mi ko dekk bi tangna tangor bo xamne ci bopam dekk bi dafa am lu bari lu mu laaj ci Moussa fi nanguma fe fanan ñetti fan dekk tuma fu nangor sama xel metema gennati bëgguma fi nak ñenti juroom yoon tax
1: muy nonu kon na gaay baye xel ni yalla bu len maye xam xam bi dañ ci wara santat suñu borom mi len ko may te niñ koy santé nak moy yeeram jaamam ñi nga xam ni dañ ci am aajo te yalla dogalul ñu am xam xam ndax irhamu man fil ard yarhamukum man fi sama yeeram len ñi ci suuf ki ci kaw yeeram len nit ku nek la nga ëppalé sa morom dang ci wara set yalla ngir dimbali ko ca dimbali bi nak amana du yit da ngay loru ndax la darara wala dirara bu loru te bu loré ko am ci yow aajo lañ ko mëna dimbali ko ca lay sa aqid laj koko ba nga xamni do lor ta do ko lor ta dang ko dimbali 78 ngeen di jokk ak serigne modou 431 77 84 kep ku ko ci wo ci carton suñu borom mo lay wuyu dagul ticket mom moy lolu mom da ñew ngir yermande rek ak dimbalante
0: liggey la bo may wo ci fek ma nek ci liggey duma jël telephone bi nda bo wote ñaar yoon ñettel bi dina la jël ndax dina fek sa liggey paré
1: lool
0: dama ñappé dama japp ci liggey ni ci bopam ma tek ci liggey bi di japp ni man nga ma wo bu ñaari appel bo wo ñaari appel taxawal bu ci karam touri bo wote wa dina la jël
1: wa lool limi firndel moy nit ku bayiko fu sori ñew ba fek ci mom ex ci mom mu nek ci liggeyam la cey xaxam ak jox ak jox ak liggey bam koy liggeyal moy waral duko mën di bolé di wuyu téléphone ak yenen faaw mu lijeenti ki nga xamni tewna ba tok ngir yewwi ko mu meuna delu wat mu dooro continuer wuyu kep koko aajo ding ko meuna jot kon lolou ab leral la bo xamni indi won nako ci muy serigne modou 78 431 77 84 ni mo damay ñew nak ci li nga xamni ku wax serigne xamni yalla may na len ci serigne modou rap
0: wa amna ñu fi nek rek nda amna ñu bari tapali nak
1: rap serigne yalla may na len ci serigne modou lan moy rap ak xetu rabit ak rap nan lay galankore nit
0: nga deg wa rap de bu fekke ni dañ lu ma waxon rek rap jamono bi day lu bari lo xamne dañ koy tikale ak rap ko du don rap comme lu ma waxon kero rek la la ma han waxat fofu amna febar yo xamne bo la gisee ni da nga japp ne rap la ko fek du don rap fe xam nga nit day yor ngelaw ngelaw mi diko am fan yo xamne da koy belekolo mba mu am fan yo xamne day dikle bu nga yakkan li rap moko def fek ngelaw moko def nit man na yor mbé fe di nga japp ne rab la yor ko fek du yor rab lolou mo tax buñ ci nekké lu mbeké ne rab la ci bopam buñ ko fanano nga wax ni lu waxtan ci bo dégo ni jox ko fuñ ko wara duggal ba paré bu fekké ne rab bi la ci carton yalla dina la ko wax bu fekké ne ngelaw la dina la ko wax bu fekké ne lene mbé fe di la dina la ko wax ci carton yalla
1: ak rab lu mëna
0: do dégo lu mëna ka bu fi jëgël kay gu gën gën ko graw barki yalla ko neena amul lu ci ñakul ci xaarit billahi wallahi latim
1: légi rap ñi mi yakal ci seen walu liggéey ci seen walu am am seigne modou ñoñu nga xamni tay dem nañ fu nek ñu naan la yow dañ la liggéey dañ la liggéey dañ la ciatu dañ la ciatu fekk rap la bu défé ay ati at koku bu ñëwé ba nga sét ba xamné rap la est-ce que ding ko ko mëna dindil
0: day moomalo nit rap lay moomalo man nga fé nek ci bo ay at mu lay moomalo nga am jëk jëk mu fan yo xamni mu jëk jëk bay la dé nga ko tourtuma bi yu nga tollu ni xamné fuñu tollu ni dub ya nga waja ñëw ci kaw ni erreur gi ñi tollu tembe tembe tembe lu nek rap titi emerit estay ñu ngi dox carrément estay ni fu bidi wiñ tollu ni ni ni ni ni febar yu bari estay mom mo ci op
1: acca lool leer na mbokk yi mu ngi nonu kon kep ko xamni ni xetu rap bu mu meuna doon setlu nga fa ni ñu rap la waye fajj nga ko fu ne mu tawo rek wër jokol ak seigne modou ci carton suñ borom bu la sayto ba xamni rap la bu ne la meuna dañ rek amna lu ko ci yalla may 78 431 77 84 seigne modou batay damay dess ci xet bobu du ko sori nit ki teud di gentu gentu yu dawar gentu yu bari bax na am baxul akit lolu lu koy faral di def
0: waw gentu gentu yu bari yoyu dafa wentay da ko rap da koy def ndax gis nga fofu gentu sax botay ci def ci rap la bok rek day am ño xamne nit faaru liggey lañu yorit air buñ suulon am day xam yo xamne dañ lay jox liggey ni nan ko bu gudde nga koy def fek mu tet bu nga xamne tekina ay bagagam lepp to nga do ko commencer liggey day nga ko fekke nak koku ci bopam nak dang ko liggey liggey bobu ci bopam bu waxtu bobu jotté da nga gis mu melni rab la yor du waxantu mba mu du wax lu ken xamut day nga ko fek liggey bi ci bopam estat moy circuler estat bobu bu yewé ci bopam nak xamne ki ñu tunal ni ci bopam mu defat mu dalat touri bu demé bo xamné gudina di ci bopam mu dal du doxat bu neké rab ci bopam toy japp gor ak digeen bu ko gor gi yoré monam bu demé bo xamné ma nga djéglu ci kaddu bi nak mu day xamné mu ngi wara sék ak borom kiram mba jabaram rab bi day dug ten digënté dé nga ko njëriñ bu xamné gor gi njëriñ bobu la ko wara jox ci bopam njëriñ bobu buñ ci djégé bu paré kassara lay doon kassara nak boko déggé moy wacc di yegg fum ko yeneen mu yegg du fa yegg day yegg fo xamne kassara lay doon am yo xamne buñu yonge yonde jabante jabante jabante bu ton ndox mu tang lay doon lu ak ci biir fofu day lak de nga ko tek lolu rab me ko ci def ci ñom du ko defé nak bobu ci bu ko re koku ci bopam xam nga koku gon du mëna am bant lu ko wara tag nan day wara nek dara rek day yaq wat kassara lolu lepp rab da koy def titi da koy def ngelawit da koy def ndax bo tedé goudi té yaram bi di tang gir té xel mi di jaxato ngay xalat xalat yu dul jeex lu bari da ci laxatu duñ mu da nit dafa bari ruq
1: deug la
0: bo tax bo ti ni day am lo xamné docteur yi dañuy faja faja faja faj bu ton ko da am lo xamné nekul seen liggéey
1: té
0: dafa am lo xamné sour moko dañ ak sangat ak faxat de nga ko dafa bari ay jangaro xamné bokku ñu nit ki boko dañ japp rek nga xamné li li febram li la boko mënul bay ko man bo dugte ci buntu bi fi fi ci bopam man mala fa dama la wax wo ñekul jarul moy ak di tax
1: deug la ci mbokk mi ngi nonu kon na seigne modou ñetti simili mo ñu déssé technicien bi mi ngi may won ni suñu émission bi danaka mi ngi jëm ci jeex waye duma jeexal fatali mbokk yi ki ñu andal moy seigne modou ndjay seigne modou ndjay numéro téléphone am nek 78 431 77 84 78 431 77 84 képp ku ko woo ci kàttanu suñ borom di nga ko jot ndax ku ñëpp yi soxla ak kuy tukki lu bari la ci gën mooy jël numéro bi rek ngànnaayoo ko foo ko làmbee boo ko jotee balaa ngaa jóg nga mën a jokkoo ak moom. Sëñ Modou damay ñëw nag ci li nga xam ne gannaaw waxtu wi njëtt nañu junj nga ko léegi diggante kaaraange nit ki su bëggee am gàllaaj gu dëgër ndax nit ki su bëggee mucc day tëg waaye nit ki bu amee kaaraange dama bëgg nga boole koog bayre waaw ndax waxtu wee ma njëtt
0: moom. Neex na ma de waaw foofu nga wax de neex na ma wax dëgg la daa bëgg ci kaddu yu ma neex mu sëñ Moussa dañ la wax ne ci kaaraange ci boppam dañ la wax ne baax na ci nit ki baax na ci kër ga. Kër yu bari yoo xam ne fi ñu toll nii dañuy yor tàngoor ku fay fanaan tàngoor bi nga xam ne moo nekk ci kër ga tàngoor boobu ngay jëlaale. Kër dañ la wax ne dañ ko war a seddal comme ni ñuy seddali galaas ni ngay jëlee galaas dugal ko ci ndox lu mu tàng tàng tàng lu galaas bi sedd tàng ndox mu tàng tàng tàng boo ci dugalee galaas day sedd galaas noonu la def ci kër kaaraange noonu la mel ci nit kaaraange noonu la mel ci kër kaaraange noonu la mel ci béréb kaaraange noonu la mel ci oto. Gis nga oto boo ko jëndee bala ngay dugg bala nga koy war sax yow ci sa bopp war nga ko defal ay galaaj. Man toxaruma côté yooyu di ci boppam de boo jëndee sa oto nii nii nii mën nañoo ñàkk a gisante boo ma woowee téléphone ci boppam ci kattan yàlla laa la wax de mën na la koo saraxe ngir yàlla tax bala nga yëg sa oto rek ko dimbale ma rek ngir yàlla tax ma teg ma jox la tekkere bi nga def ko sa oto loo ca gis rek jam ak salaam boobu rek maa ki dama la koy def sa addi ko yàlla tax. Ndax leneen liggéey boo xam ne ci boppam la nag man maa ko war a liggéey nag boobu nag sama liggéey bopp la. Ndax yeneen yi ci bopp moom moo xam ne da nga koy def nii rek am sa jam moom mën na la yéene la ndax maanaam njëriñ bi ak koom-koom ba faw nga suukar loxo bi soo ma jox la ko rek.
1: Kon nit ki daal ku la seet si dana mën a am gàllaaj.
0: Waaw ba tey rek ni ma ma xoolee sa mesure bu nekkee nit yu bet nga dina xam sa galaaj ndax da nga gis ñoo xam ne nit yu bet lañ. Nit yu bet nag boo ko gisee rek ndeysaan boo rombee jigéen da koy xool bu rombee góor da koy xool. Noo bu waxee ak moom ak bu waxut ak moom kooku kaaraange dafa baax ci moom sinon bu waroon am téeméeri ato juróom fukki at mbaa juróom-benn fukki at rek lay am ci àdduna. Ndax lu koy wërafaleloo ci boppam lamiñ ak bet ñoo koy telloo. Ko bés bu ñëwee ci boppam nag amoo kaaraange ci boppam da ngay dem bu sa yaram yi day eldi dox guddeeg bëccëg ko loolu lépp ay lamiñ ñoo la ko teg.
1: Ay ca mbokk yi mu ngi noonu 78 431 77 84 78 431 77 84 sëñ Modou du ma jeexal ndax yaa ko tudd muy lamiñ ak bët cat ki cat jàpp sëñ Modou ñooñu nan lay cat di mandargalation waaye waxtu wi sax njëtt na ma waaye ku cat jàpp bu ñëwee ndax mën nga leen cee dimbale rek.
0: Waaw loolu am na fi sax loolu faxatam mu ngi fi faxatam am na fi nit ki cat jàpp dégg ñëwal ma rek ñeenti yoon.
1: Ñeenti yoon rek
0: déedéet ñeenti yoon laa wax ci boppam ñëwal ma ko du benn yoon de ñeenti yoon wuyu si ma ko jëlal ma ko rendez-vous ñeenti yoon rek ma faxas li nekkoon ci yow lépp. Ndax dafa am loo xam ne ci boppam nit ki boo ko bëggee fii nii nag ko defal naa li nga lay defal lépp lépp lépp mu dem benn yoon boobu galaaj doylewuma ko. Nit da lay topp lu war a tolloo weer nga koy nekk ci moom bu mu tayal yow it bul tayal ndax jëflante dañ cee rek jëflante muus rek loolu du baaxut loolu arrangé wut garanté wut yàggut. Fuñ toll nii bu ma lay tàmp dégg-dégg la bay wax ne ban tànk ngay jiital nga dama tànk bii lay jiital ci boobu laay def li ngay liggéey li ma lay tàmp. Bu nekkee mbir mi bu nekkee artiste yi lépp foofu la am solo benn secret bu ndaw la boo xam ne dama la koy defal boo mën di nekk kenn du ko xam yaa ngi yor nga ko ko dara kenn du mën ci yow dara lu jógewul ci yàlla.
1: Ay ca mbokk yi mu ngi noonu nit ki lépp loo xamante ni nii rek yitte woon na ko ci wàllu kaaraange te mooy gàllaaj gu wér goo xam ne nii fu ñu mën a yóbbu saw tur lu ñu mën a jëm ci yow kay def lu ma am xam-xam yàlla may na keneen koo xam ne ëpp na ko xam-xam def loo xam ne ni moom la mu def lee dana ko fekk. Kon loolu yi nag moo waral jokkoo leen ak Serigne Modou ci kàttun suñu borom mu dimbali leen ci xam-xam bi ko suñu borom baaxee 78 431 77 84 78 431 77 84. Serigne Modou tukki ñi bëgg a tukki ak ñi tukki ba noppi am fay gàllankoor ak ñi seen mbokk nekk bitim réew te am ay këyit jafe leen fa wala ñu nekk fa ci ay xat-xat ba ñu tëj leen fa kaso te ñoom ñu ne fi bëgg leen a ñaanal ngir ñu dellu si.
0: Waaw nit loolu ba tey de am na de na maanaam dama la isel misaal li gis nga nit buy tukki ba ñu naan dañ koo téye kooku liggéey mën a du ko garante ba mu dem kooku sarax rek moo ko mën a tax mu génn ci loolu. Ndax benn sëriñ bi la wax ne kii diw dafa départ nii dañ koo téye béréb tanga mën a tudda dem foofu mën a tudda génne foofu dañ koo téye xaalis lañ laajte liggéey mën koo génne foofu de ndax ñu ko téye xamoo leen xamoo seen tur ko ñoom bu leen ko laajte seen tur sax mënu ci dara. Loolu lu ci mën a sos de nga jël turam kooku nga xam ne dañ koo téye turam nga boole ko sarax si nga ñaanal ko ci joxe tarax bobu ñi nepp ñaan ci sen toxla bu bëbë bala mu am ñetti fan ñu bayiko ku fekke nak da ngay tukki ci bopam ci rewma ci bopam xiss nga ak fofu ci bopam man lañ la fay defal ay bagage yoni lako bagage ci fek ci la fofu ci carton yalla boko deero ñent sour bo 5 sour ci carton yalla li nga doon wër fofu dang ko am bu nekké nak da nga bëgg fofu karanga ci bopam bo xamné ci bopam bu nekké pour lamagn la nit dama wax na ñaar yi boko mussel rek bo ñëkke ci mom ñëkkel ci mom ñëkkel tanki mbanga ñëkke bop bi waaw ndax nit bo damé tanki rek adnam yaquna nit bo toje bopam adnam yaquna gën dañu wax na ci bopam luma la ñëkke wax ci bopam bu nekké da nga ñëw ci ci man du sangu dama la wax na ñëkkel ci bop bi bo paré jëlatal tanki yéegal ci kaw ñëm ñep ñi dajé ci digg bi ci katan yalla bu nekké liggéey luñ la doon tanni ni xéer bu ñëw ci yow dang koy moytu bu nekké dañ la tiron bal bal bi dañ la jéggé ko dula dal bu nekké tank lañ ko stampu tab du jégg ci bal tank yi dañ mu sax
1: ay ci mbokk
0: solo ci nit karanga dafa am solo ci nit
1: ay ci mbokk mi ngi nonu waxtu yi ñett nañu ndax xaba bal nañ technicien bi won na ma señ mo waxtu yi man na sekk waye nak mbokk yi kep ko dégg ben aajo bo xamanteni sa aajo la señ moddu junju nako ci biir waxtaan wi wala mu junju lako jégué wala yi donte junju lay sa aajo waye dégg nga ci biir wax ji lo xamni ni xeyna yittel na la te bëgg nga ci gëna am yaqin bu leer bo xamanteni so sañun jëflanté ci ak mom woko gaaw 78 431 77 84 nopi nañ émission bi waxtu wi tém ko ko wo ding ko jot 78 431 77 84 señ moddu lan ngay taggu mbokk auditeur yi
0: wa mbokk auditeur yi ma ngi leen di sante rek di leen di gëreum xana ki mom seen ndaw la rek yena defal leen jam rek ko xam nga rek lu ma sañon mom Dakar dama fi indi tok bu bes bi delti wat nda yalla man lo wumako bi mo fi amé 4 tours rek bu bari tax man ñibi rek lay bëggati ndax luma fi faral di indi fi tax nga gis dimbali jam yi ak fuma nek ni ndax parce ñi dañuy wote ndar ñi di wote Louga ñi di wote fune bo toge ben bërepp rek wax leen ne fi la nek day am ci dañu am ci choono ndax ki dama fi jaar fune rek man nga ma wo ma wujula salum man nga ma wo ma wujula Dakar ji man nga ma wo ma wujula ndarit lool lepp da ci am nda lum ci mën ta doon rek nañ ci deegante ci carton yalla mom nekul ko xamne dal tan nga ko sa xaliss dek du lam lamé ko tofi tan sa xaliss bes mala wax mom ci bopam ak rendez yu mala eldi jox bu ko fossé ndax boguma koy fossé sama rendez yu bari non boko mané fossé ben yoon bu ko fossé wat benen ba ca top ndax ko bëgga defal karanga bu mot ak bokko defal bu mu jek bu mu fossé sa yeuf boko fossé nak man mom doole bi lepp lu ci manki ya ko def ta bop rek ko suma sañon néna na boy dor na nga ci am njëriñ nda ngay dor do li ngay dor dara amu ci njëriñ bul ñew ci man ci carton yalla foko len séré ko mexe timna tanu git ma tanu kin ko la nu on dokor nu nu no rek adek nanu ha bay tak turun nga tukiran xedanu ñal fo yeng xedanu jam fa salamit koy rek anda ken on daw nu ku an nan diga problème nun nu la ngeroten watane nun
1: jërëjëf mbokk mi ngi nonu muy Serigne Modou Ndiaye képp ko xamné ni soxla nga ko rek wo ko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi niñ leen ko waxé won ci jotaay bu ñëkk ba rek lañ leen koy waxaté nun ak Serigne Modou Ndiaye ñu ngi leen di digaat benen jotaay bo xamné dañ lañu waxtaan ci yeneen tawat yeneen jangoro yeneen aajo yo xamné yalla may nako ci katunu suñu borom

0: tubok ko fal to fal ko ngaram mu fakun ñu wamatru jox ko mu jox bara te xal sol ko xam xam ak bara di fekk murid bu def bu tilim ferul baamu fot ba mu set
1: a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم إني أهي صحابك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من حمسات سياتين أعوذ بك رب يعذرون الحمد لله الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحق ليشهره على دين كله وكفى بالله سعيدا والصلاة والسلام على من وصل رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد المكين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيدني يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بشر خوي barkat cheikh mohammed al mustafa ibn mohammed ibn ahmed mbokki julini mbokki talwi mbokki li ñu bayyi xel gi seen réseau de tl ci fréquence 95.2 lënkelo leer gi ci lugu ci 94.6 way lënkelo kenya ci dakar ci 88.6 kaddu gi bayyi ko fi ci touba osnul maab xali bi jëm tindo di ci studio soxna mam jara di la wax nga seen émission daari xaalim rasul gannaaw bu fukki waxtu ak ñeent jotee ba fukki waxtu ak juróom ak genn wàll ñu ci ànd ak seen mbokkom taalibi Abibulay Mam Balla Ndiol ñu ngi nuyu mboolem mbokki taalibi fu ñu mën a nekk di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu mbokki taalibi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn Serigne Abdoulaye Samb moom lañ jàkkaarloon mooy ci xarala gi Abibulay Mam Balla Ndiol Serigne Touba nee na ci kaddu gi ñu ngi nuyu di siyaar di ci jiital Serigne Mahamadou Muntaka ak mboolem xalifa yi ci kër diine ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñaan yàlla yàlla na yàlla jéggal way dawlu yi yàlla na yàlla saafara way ragg yi yàlla na yàlla wuñ ñu jàqale bokk yi jàqal lu leen mën a jàqal mbokk yi xam ngeen ni jamono yi ñu ngi ci téere bu ñuy tuddee Jawharul Nafis te muy wurus bu gànjaru boo xam ne ku ne xam ne ni téere la boo xam ne sëriñ bi gannaaw bi nga xamee ne im Abdourahmane al Akhdariyu daal ñu téere bu ñuy wax l'Akhdariyu te mu fas lool sëriñ bi nag am na meer ak fecc ko te mooy leeral ko ba mu gën a leer moo tax mu ne xansa wa inna ni saraftu ammi li xaqdil nazril axdariyal xar mi li kay yàkkoona tuxfatan li kulli man raaytu xefsuhu min abna isa man loolu lu tax mooy jubluwaay bi mu am rek mooy yeesalaat yi nga xam ne ñooy osul oslu yi aslu yi nga xam ne cosaan yi ba ci faran yi maanaam yooyu yëpp mu war ko yeesalaat loolu tax nag day xool bunt boo xam ne fu yoon wi fu mu gën a gaawe ci lim bëgg a beesal ci xol yi mu beesal ko moo tax mu wax ne kon nag li ma ci jublu mooy li koy yàkkoon tax fatan li ku li ma raay ay soo mi am ne ay salon te mooy bëgg rek mu nekk noof laay wala di may ci képp koo xee bëgg na ko mokkal ci doomi jamono te mooy ni mu ko waxee ni mu ko nu seen yi ba koy xam ngeen ni ñu toll woon ci bunt bi romb ñu doon wax ci yi nga xay dañ koy tere ki amul laab mu def ko fastun fii ma yam na fii lu xóobi xayri wutoo yi nga xam ne amul njàpp wuru koo def lolu buntu bobu lañ mujjé tay ñu wara ñew ci buntu bo xamné day jàngalé tay sangu ak li waral sangu ak ya ci aju sangu buñ ko waxé moy sangu set waye bu la nexé gané moy sangu farata moy sangu bo xamné jant bu la waré rek farata la ci yow té moy ko xamné da am ngant lo dox digam ak mané jull wala mu am ngant lo dox digam ak mané jang alcorane wala wër kaaba gi wala yu mel non té mo ni wër ka jang alcorane moy manam lal kaami wala dara kon mo ko buntu bi jangalé lolé nak wala aluje wala yu tew ci aju rek lolé nak sangu bobu moy sangu farata motax señ bi na fastum fi ahkam qusli li ab buntu la ci atté sangu ak la koy waral ak la ci aju kon sangu farata warna ñepp jigen jo xamne deret mbeureugam dogna wala deret wasinam ak goor
2: jamtiba fam ci ñara fam
1: kum ci doon ci ñoom rek dafa war way war waye mu xamne lolu dana war way ci yett yef lay waré mom sangu farata motax mu ne yajibu min salasatil asya day war ci yett yef li war lan la moy khuslul faridati sangu farata bil imtira ci ben werante ani janabatan wa haydan wa nifas moy djubluna ci nak yett yoy moy li ñi tuddé al janabatu te moy ko yalla dogal mu gënt ba mu sey ba dara genn ci mom lolu moy janaba wa haydan moy jigen yo xamni yalla da dogal da gis pot wa nifas moy jigen yo xey da wosi sangu farata ci yatti day waré yatti ku ci laal dara rek sangu farata day war ci yow yatti laal ku ci def dara rek sangu farata day war ci yow moy ci am janab moy ci am mbeureuk moy ci wosi legi serigne bi ne amal janabatu fa khismayni tuqas fa awwal al khuruj min rajuli bi lasati al mu'adat fal ta'qili seigne na janab nak dagn ko xaj ñaari xaj ñeñte ngam moy bo xey dafa genn ci bayiko ci goor waye bi lasati al mu'adat ci banex bu aado wa andal fal ta'qili xelo fi nawmi ki nalaw aw yaqsi wala ak yow jimaa ndaji manam sey aw khayri wala yul yoy min qablin tuké ci a qablam ta moy ek sofa rek mbare ci kon yoy yep man ci genn kon jigen ko xamne direct mbeureugam dogna wala direct ko sinam ak goor ki bop sakaram dugg ci am pey donte genewul mandiw wala mu genne mandiw mu and ak banex bambaxo andal ci ay nelaw wala nerewul mo xam da don bolo wala deet ko xamne da genti di bolo te dara gennul ci mom sangu farata waruko ko xamne da genn mandiw mu waw ci ay yereem te xamul waxtu wu mu ko taxé koku da wara gaaw sangu farata waw kon motax mun la fa awluhu khuruj min rajuli bi lasatin mu'adatin falta'qil fi nawmin aw yaqasatin jima'an aw khayrihi min qabl ijma' waye ñaaral ba nak fi fargil muqibil hasaba moy bi bayiko ci paddum pey walaw bila ighraj ma donte genniwul dara ci ndox faarifi xamal kon walam yakun khusli ala man fi raqad mu'taliman wa minhu lam yakhruj layar koo xam nag yàlla dogal na gént na sëy ci biiri nelawam, waaye nag bi mu xëyee gisul dara lu tooy ci boppam, kon sang lu ko war. Dan lay wax ni walam yakun xuslin ala man fi ruqaat mu'taliman wa minhu lam yaxruj layaat. Mooy dara génnut.
3: Yéen a ngi déglu Tenière FM 88.6.
1: wa man yi jit fi saw bi yaa bi san man ni walam yakun waxta ijabati man ni yadri tataxara wa ma zala ahat min nawmihi xat kaana fihi saaruqaat. Sëñ bi nee na ku fekk ci yéeréem man yu mu wow, waaye walam yakul wax isaabati man yi, waaye problème bi mooy kañ la ko jot xamu ko. Maanaam walam yakul waxtu isaabati man yi yadri, te mooy xamul kañ la ko loola jot. Kon tut taxara wa ma salla ahat min nawmihi xat kaana fiha saaruqaat. Waaw, kon sew sew yooyu nag naa ma tabaayi xel. Kon wama leeg tu taxaru wama salla ahat may day laab baamulam julli woon mi naw mi tukkee ca nelaw ya xat kaana yoo xay nekkoon fi saar xat di borom ak nelaw di borom ak yàndool. Kon loolu mooy wax. Moo tax mu ne sangu farata war na ci bépp jigéen joo xam ne deret ci mbërëg gëm dog na, wala dereti wasinam ak góor gu boppub sàkkaraam dugg ci am pay doonte génnewul man yi, wala mu génne man yu mu ànd ak bànneex bam baaxu àndal ci ay nelaw wala nelawul. Moo xam da doon boolo wala déet koo xam ne daa gént di booloo te dara génnul ci moom sangu farata wul. Koo xam ne daa gis man yi mu wow ci ay yéeréem te xamul waxtu wu mu ko taqee daa war a gaaw sangu ji farata te raxas ko. Su ko defee tàmbali ca waxtu wa wam tàmbalee ca waxtu wa mu jàpp ne ca lay war a génn lu mu fi julli woon mu fay ko. Loolu moo di bàtteel. Kon loolu mooy atteb sangu ak liy waral sangu. Kon wax na la ko ci ñetti anam ne la yajj min asiya i salaasa, mooy dana war ci ñetti mbir xasul faraid bi dantera ak yi ci aju rek gàtt. Kon loolu ñu ñëw ci
4: Tenière FM
1: faslun fi faraid yi. Léegi nag sangu farata dafa am ay farata wax ne faslun fi faraid li bunt la ci farata yi. Amma al faraidu fa niyatu lala suruuhi fawrun wa dalkun qad bada wa moomu li jamihi aljalsa bi madaxin maai wa imraau yad. Wala ñaari biir rek ca la ëmb loolu. Mu ne farata nag boo koy sangu fa niyatun yéene lala suruuhi ca fas tàmbali la, fawrul gaaw wa dal ko jonju xalbadaa boo xam ne feeñ. Su ma xamuma li jamihi jasari topp mu matale mbooyam yaram yi ma daxil maa i kiyee ndox ma wa imraar yëddani ak rombale sa loxo ya rombale say loxo mooy bomb rek. Kon loolu mooy farata yi njàpp ma baam war ko. Amal faraidu fa niyatu lala suruuhi, mooy booy tàmbali nga fas yéenee li nga xam ne gànt la dox sa digg lu bari loo war a def te mënoo ko def, nga yéene ci ndox mi ngay sangoo sunu borom dafal ci klab bi ci topu fawrun gaaw wa dal ko jonju xalbada bo xey feñe ci farata yi waye summa ummum li jamil yasali moy top matale mbollem yaram ba bi matla khilma ci ndox mi joyal ci bi matla ma ci ci gayelu ndoxuma wa imraru yadaini ak rombale say loxo wala ñoon yonte waaw lolu moy farata yi sangu farata yi sangu farata legi ñew ci sunna yi mu ne faslu fi sunna nuho misl al fara'id tu'ad kon ni day doon ñamtu mu ne sunna no ay sunnam dafa melni farata yu dess na ko lim arba'at muy ñet ay dafa tay da da man ci ka nga xamne qad naqat segna xam xam sumal humum li khadda has qasluka lil yadaini lil kohaini nistawdu ikam bi khairi may serigne na gana bi nga xubiko te moy bako xolle ci farata ji rek moy faniyatul ra suru'i moy fas xaraf ga ñen ñi dañ ko fiire non waye moy bi ngay tambali dal ngay tambali nga yene legui nak nga yene lool moy ki legui bo leme ba matal lool nga def ni te mana khaslu ni yaday ni kul ko ani manam bo leme ba rakhas ba farat yoy legui nak nga japp ben moy khaslu ka lil yaday ni lil ko ani moy rakhas ñaal xoy ba ci cioncha la misla wudo ik comme sam japp bi xeyre manni legui nak matmadatu min khabl istijab moy galax ni ku jik sarax ni wal masu usnayn ak masa ñaari nopp ya bila ziqaq yu nayo ahni ma ngi jubli ci nopp ya asima raka bi kasrati sadi ta moy ben ba wa huwa mum fi ra'sika tababba zuqbun ben la badi wala fay patu sima raka bi kasrati sadi wa fi ra'sika suqbun badi wa sahfatu al-usnaini ghaslu ma tahar minha wa ma badan adman adman yuhtabar kon lolu muy sunna yi mom ñent rek la moy taxa sa ñaari loxo uy sa cioncho galaxndiku fiiru masa sa bop masa say nop li moy faratay sangu farata astaghfirullah sunna sangu farata legi ñu ci li ñi tudde ngeneel yi seen wax ne amma al fadail fa haka hadduha tasmiyatan كما مضى وبعدها بدء إزالة النجاسة ثم غسل لسكري فتنوير فرد خمسة واخني جيغلو في سجمي من عمل فضائل دال غني لي فهاك فوفي حدها بليم تسمية المي بسم الله الرحمن الرحيم kama mala nak la wewon wa banda ci gannaaw moy batu izalatun najasati kam moy tambali dindi sobe sa te moy li wax xobir khasa kanam khasa turu kay ndox am sa wecc ci kanam ci gannaaw lolu moy xobiku lolu moy li ñu tudde batun izalatun najasati kam moy tambali dindi sobe sa suma khaslu khasli sakri ñel sakal sa fatan bidu fatan wi nga yene al fardu farata sama su zamma wara su wara su sal zulusin wara su fan bi les li fan fatan wi al farda summa jawarihi al wudu top nga top ci ri ñappam tabdi bi maratin min qabli al jasad moy cerbu nga xass ko ben yon waye la gëna kaw ci yalla moy jitu wa ra'su min sulasin ladal iqtisal moy bob bi nga raxas ko ñet raxas wa khadim yumna ala simali nga jital sa ndey jot ci xam bu le loxami jital ndey yobi bu le tank bi jital tank ndey yobi wa faddilana taqlil alma'i doona hadd moyit bokku ni ci ngeenel ya niwal ndox mi ci ben dayo alal jawari ci kiri ci kiri la da khasdil jasad gi khasa yaram wax dal wax ni wa kullu man lamhatan aw hudd wan nasi fa halayka khasli mubadiran mubadiran xisi mu ne bokk na ci ngeen yëpp mooy nga néewal ndox mi boy boy ci am du ci lu ab day ci kër yi daal na wax na bi bépp ci bépp dénéer dénéer mooy kuppandalu boo xëyee da ngaa raxas sangu ba pare mu des aw xëdd wala ab cër nas yi ba fàtte na ko fa li ko war na lil xos li ñeel ci ca ngaay la mu baadiran di gaaw xis xiyaasal hina isin waxtu woowee suma ahaada nga baamu kullama lépp loo xëyee sallahu julli woon nga ko xam la xas li njëkk ca ngaay la njëkk raxas ga is ba nga xam ne xo tima war na waaye daal sangu na ba noppi jàpp sangu farata waaye mu bàyyi xel ne mu fàttaliku ne am na ab diir bu weex te loolu du farata ci ñëpp du farata ci naa fi la waaye kan lay doon farata ci moom maanaam mu wax ne wa kullu lamhatin aw hadd min nasiy fa halika li khusli mubadil qis hina isin suma ahada kullama salahu wa kay mu baamu lepp lu ngeen xam la khas li jikkar khas ga is ba nga xam otuma war def nak legi nak wa in yakun muakhirul khasli ladun sakrihi fa saka budanu ya'in bu fekke nak fatlikou ko ca jamono ja maanaam fàttalikuwu ko maanaam nga in yàkkun mu axiru xusli la doon sakri yi fa sàkka bu dara yax yi mooy loola mu julli nga yàqu na waaye nag lakin ma tusiihu musaalafa xusli wa xuslin wa xuslin wodoo bi bilaa muxaalafa kon loolu mooy sangu farata lu mat a bàyyi xel man tam war a xereñee ndax dafa bari ay sew kon nee na faratay sangu nee na faratay sangu farata ñeent la te mooy yéene ak gaaw te moo di toftale ak bombu cër yépp ak yaram yépp waaw ak kon toftale ak bombu cër yépp ak yaram yépp ak tooyal yaram yëpp ci am ndox loolu mooy farata yi léegi sunna yi ñeent la te mooy raxas loxo yi ba ca tikku jara yi ku ba ca tikku jara ya nga andi saraxndiku masaa sa bën bëri noppi waaye ndabul nopp bi dañ koo war a raxas ndax daa duggaali ci kaw yaram bi te mooy xëtu nopp bi rek waaw léegi nag ngeen ne li mooy wax bismillahi rahmaan rahim booy tàmbali ak sangu ki melaw wi te mooy njëkk a raxas li la taq ci sowe si raxas sàkkara sa daa di yéenee sangu foofee daal di jàpp njàppum benn benn balaa tàmbali sangu bi ak boo xalilee sa kawar maanaam xali sa karaw bopp ba noppi raxas di nga koy raxasaat ñetti yoon ngir mu gën a set ak jiital nday yoor ci jàmmoñ ak néewal ndox mi ci cër yi loolu lépp lay dugg ci ngëneel yi. bu fekkee da ngaa fàtte nag ab weex te mooy raxas ba àggal sa yaram yi gis ne fu weex foo xam ne ca ngay li yëggu fa. bu fekkee da ngaa fàtte ab weex wala ab cër ci sangu bi da ngaa war a gaaw raxas ko te mboolem julli ko fi julli woon nga bàmm ko. bu fekkee nag fàttalikoo loolee ok bu fàttalikoo loolee gaaw raxas ko sang bi lépp yàqu na waaw. kon boo fekkee ba nga fàttalikoo loolee gaaw raxas ko sang bi lépp yàqu na. bu fekkee da ngaa raxasaale loola ci am njàpp nag dana doy ba du ger raxasaat. loolu mooy kireen sangu am lu bàyyi ci yaram bi lu tooyu. kon kooku loolu mooy abaatee. mu mel ni nag day baax lool sangu faraxa ñoom ci xereñ yi ndax li ci nekk ci yu mën a yàq daa bari ci sa jaamu yàlla te seytaane dafa da ciy parafitoo waaw. léegi nag faslun fii maa tasidu bihi l janaba alal asgari walam yejus dahuli masjidin wala qiraatul quran li junubin laa ila ka ayatin wa ayatayni lika taxawusin bi xayri mayni manaa kullu aalim wa aabila li ajizi an masima il baaridi mook moom lay xaaj musul nee na lii ab bunt la ci faslu li bunda fii ma ci li nga xay tasidu dina doon bi ci aljanabatu ci alal askari ba gën a ndaw. wala mu gis dëgënul duxulul masjid yow mi amee war a sangu farata war a dugg jàkka wala qiraatul quran waroo jàng alquran lil junubi ñeel janaba laa ilaa ka aaya ngi jégalu ilaa ka aayatin wa aayatin du benn aaya wala ñaari aaya li kat taawusin ngirog muslu bi xayri may ni waaw. waaye sëriñ bi daal ne manaa kullu aalimin wa aabidi lihajisi an masimaa il baaridi i an yaatiya sawja ila baadi ma anda alla biha yusxinu ma. sëriñ bi nee na manaa tere na kullu aalimin képp kuy borom xam-xam wa aabidin ib ab jaamukatu yàlla li xaajisin ñeel aji lot xan masimaa il baaridi ci laal ndox mu sedd an yaatiya muy dikke sawjata soxnaam illa baada ma dara du gannaaw ba ada ala tan te mooy waajal na ab jëmtukaay bihaa ci moom yusxinu boobu dana tàngal ma andox ma lakkin waaye isa intaraahu ndeem gaar na ko intilaam gént fa ma alihi ni di ko war baaxlu ci loolee malaam yaddeel. sëñ bi li mu bëgg a wax foofu mooy yow mi nga xëy da ngaa am lu mel ni romantisme sedd ba ñibbi woo ndox mi. sëñ tuwaa nee na borom xam-xam yi dañoo wax ne yow bala nga joteeg sa soxna wutal jumtuwaay jumtukaay nag gaasa nga ca biir jumtukaay lépp lu mën a tàngal ndox rek. Jumtukaay mooy lépp lu mën a tàngal ndox ak la koy mene la mën a tàngal ndox. Am na xëy na ab gaz wala dara. Suñ tubaab nee na mu toppatoo ko ba nga xam ne su jotee soxnaam ba noppi rek day daal di mën a tàngal, mbaa fekk na tàngal na ba noppi dem sangu ci tax ndox mu sedd mi mi daw ko. Lakkin waaye nag isa intera intera, waaye bu fekkee na koo xëy na gént la ko gaar ah fama léegi déet di war baaxlu ca gën a malaam yeddeel, ndax gént moom kenn mun ko créé waaw. Waaye yow mi nga xam ne nag moom réew sa problème mooy sedd bi metti na trop ndox mi sedd na lool, te loolu it mën na laa jural ay effet secondaire ci sa yaram. Kon da ngay fexe wut sa këriñ, mbaa nga wut sa sa yu mat, mbaa nga fekk ne da nga am gaz mu jublu mu ngir lañ ci jublu rek mooy tàngal ndox mi ba mu tàng ba mu nugg ba yaramam yeme ko. Mu ne waaye nag lakkin waaye isa intaraahu intilaamu fa ma ali baaduhu malaam, mooy koo xam ne nag moom dëgg-dëgg daa mungu boppam ba yàlla dogal léeg-léeg loolu gént. Mais loolu day faral am ci yenn nit ñi ñu ne xeetu farga bu bon say wala corona bokk ko def. Mais noonu am ci safaan bi jiir boo ko jëfandikoo rek sunu borom mën naa dogal da nga mucc ci yooyu waaw. Kon képp ko amee janaba te mooy góor, képp ko amee janaba te mooy ko war a sangu farata te sanguwul, dañ koy tere li ñuy tere. Ku jàppul te mooy dugg ci jàkka ak jàng ci alxuraan lu ëpp aaya te jubluwu ci muslu. Bu fekkee benn aaya la wala ñaar ni mu jublu ko ci moom dana ko man. Ba tey koo xam ne daa amee ab sedd dañ koy tere muy joteeg soxnaam te amul jëmtukaay bu koy tàngalal ndox mi ba bu noppee mën a sangu. Waaye bu fekkee gént da koo gaar ba mu génne man yu bu mënta sangu mën naa tiim insha allah. Kon islam moom ay diine yoo xam ne jafewul diisut amutub sànjit ci ki ko sant, waaye da koy cay doxee nam man laay kalfa laahu mafsali laahu saa. Kon bu yàlla dogalee nga am feebar boo xam ne mënul laa ndox it boobaa, donte sangoo la waroon it tiim ba da koy worti, tiim bi day worti sangu bi waaw. Bu ko defee loolu boo ko defee rek nga tiim yéen julli. Waaye kii am ngànt nag lañ ko may, nga xay benn xëy na bu ñëwee ci tiim dana la andil, bu dee koo xëy daa ñàkkub dox wala mu ragal génn waxtu wala yu mel noonu, mais mën na ko yëgal ci li borom. Kon bàyyi ko xëy bu baax waaw. Kon loolu mooy sangu farata ñu mën a bàyyi xel. Kon bu ko defee rek incha allah dafay mel ne bunt bi jeex na, te buñ jëlaati bunt bi te dama mel ne fukki minit ak juróom ñaari minit ko teree siiw incha allah. Kon dañuy teg foofu suñu baaram incha allah. Wane dogal yàlla subhanahu wa taala di xaar bokk yi ci 88.7 mbokk mu bëgg a dugg mën a jaar foofu. Xam ne laab lu am solo la nga laaj la d'abord, te it ab jur amul lu gën loolu. kon nag 88 628 13 37 mbokk mi ci biir asalaamaaleykum.
4: Salaamaaleykum Mame Ball.
1: Mbaye Ball na nga def?
4: Maa ngi lay ziar bu neex rek.
1: Maa ngi lay delloo.
4: Ñaan nga ko ne bëggoon dëgg.
1: Amin amin Fall.
4: Yéen ñu bëgg a koo fay Sakal laa ci loobu ñu ngi ji. Ci loobu ñu ngi ji bi.
1: Waaw.
4: Ñu ngi nga war a laabal bu nekk léegi bi.
1: Dëgg la.
4: Maa ngi lay ziar bu neex bu neex rek.
1: Ñu la koy delloo.
4: Ziar yi sa koy Mame Ball ñu ñëpp nag.
1: Fekk
4: ñu xam doktor Samba Diagne.
1: Fëddal
4: ma ko ñëpp góor góor maa ngi ndaw.
1: Fépp
4: kuy taw maa ngi ziar bu ñaan ku bëggoon dëgg. Moom moom yàlla na fi yàgg loolu ci wér.
1: Amiin.
4: Sëriñ Cheikh Mbacke Seydou Ndiaye yàlla na fi yàgg te wér.
1: Amiin amiin amiin Dieng amiin Dieng amiin Dieng yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi bokk yàgg. Mu ngoog kooku mooy Baye Ball yéen moom si Cheikh Aliou 88 628 13 37 ñii ci yaare mbokki daal yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek te nañoo bàyyi xel. Ñu ngi jéggu nag ki soñ ñoom soñ ñu dañoo xaw a sonal lool waa jile alhamdulilah rabbil alamin doy na war daal. Ñu ngi koy jégg lu baax 88 628 13 37 ñu ngi siyaare bokki Touba yëpp fu mu mbokk nekk ci Touba. Ñu ngi lay nuyu di la ziara di la jox sa wàccuwaay ñu ngi siyaare mbokki taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziara di nuyu mbokki taal bi yëpp mbokki njàmb mbokki Touba li ko wër. Soxna Kine Dia ñu ngi koy nuyu soxna Ndey Dieng kër Mouski Ndaw soxna Ousse Dieng suñ ko Baye Diagne waaye ñoom soxna Fat Diagne Diagne ñoom May Diagne ak soxna Kéka Diop ak waaye laa ji Tam Diakhaté mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey si sans adatu daal yi 88 628 13 37 mbokk mi salaamaaleykum.
5: Salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Maaleykum salaam waaw docteur Dongay.
5: Ak Daar
1: yi. Ak Daar yi waaw.
5: boo ko boolee yëpp nañu docteur Serigne Touba.
1: Ak waaw góor.
5: yaakaar naa ne adresse bi gën a ñor si man.
1: waaw.
5: man sama bàyyi ma Samba la ma tudd woon te ma Samba yëpp ma Samba moo tudd woon Serigne Touba.
1: ah waaw.
5: kon moom foofu feex la si man.
1: dëkk la kay.
5: ñu lay sant di la gërëm bu baax ci waxtaan bi.
1: dëgg la jaay.
5: ñu ngi Baye Ball moom nga xam ne mooy jëwër képp koo xam ne gars yi foofu lañ moom Ball.
1: dañ
5: ko ñaan yàlla moom it tuddee sama njëriñ. ñu góor gi yar na.
1: yar na Sarr ngeen Sarr.
5: moom it di ko sant bu baax. dañ ñaan rek. sama xarit ba cee fële nag seen Moudou Fall.
1: ñoom suñ Baal Fatou Mbodj.
5: Ndeye Sall moom maa ngi ñaanal tey moom di te ñaan ñu ci defoon la. ndax ñu bu fekkee ma laa bëgg te gisu la. te saa yu woote rek dem nga ma xolo may wax. kooku mënoo wax te wala woo.
1: dëgg la.
5: ñu ngi tënk ci ñaar sec mer yi.
1: waaw mer sec.
5: te bu ko wax nag gën ñu ko dégg lool nag.
1: dëgg la.
5: damaa xam ne yaram bi mu def waaye daal bu ko ñaan yàlla wér.
1: yaram bu mag rek.
5: ak sal yaram bu mag la rek.
1: waaw
5: ah loolu nga wax nag. day loo xam ne yàgg nañu ko wax. ndax damay wax ne dañ naa wax ne diine. climat na ci biir. waaw islam mooy sort bi. Islam ñëw di kaso. tey nag dafa mel ne da ngaa dugg si islam. ndax jër cër yeeg ko jër jëfe-jëfe. ah te doomu aadama si boppam. bu fekkee ne dafa xas a dugg ci l'islam rek.
3: yéen a ci déglu Cagnard FM 88.6.
5: mos na ñoo wax mbirum jàpp. ah mos na ñoo wax mbirum tiim. ba ci tey sang sët bi yaa nga ko wax. wax nga farata yeeg suñ ne jarul cee dellu si. ndax jàngale noonu nga ko waxee noonu rek la nag. ndax booy jàngale da ngay jaar ci dégg bi. ndax am na ñoo xam ne am nañ seen xel. doo nañ leen mërëtal ni.
1: waaw
5: gi lañuy reer. dañuy xam guddi gi ñuy reer ba ndox la. wala nga leen ne buur saay na ñu xam ne buur dee na nga wax. waaw waaye am na ñoo xam ne xamuñ ci loolu da nga naan ne buur dee na ñu ne ah waaw.
1: ndeysaan.
5: kon ñu ma dégg nga waxee tey. noonu rek la. waaw te suñ jéego bind noonu. ñu mel ni nit ñi daal. ah war nañ lay déglu bu baax.
1: ndeysaan.
5: waaw di la jëfe it. ndax sa émission tey ci suba. émission bu am solo la boo xam ne. dafa ñëwaat ci ak zaman.
1: ak zaman waaw.
5: def na wax nga ci lu bari yo xamni do xolé li la wër yo xamni kenn natal lepp comme natal lepp yi ko nak ka na lu yalla santone e bo rek ku ci nek woon nga del
1: waaw
5: ci nek ni nga nek
1: nga nek
5: te li nga wax li li da ci bok la comme dal man dal ak ñun amuñu ko tay le ñaan yalla bu defam yalla bay la am sam kelte ni
1: amin jaay
5: waaw fajj momu nak dara lu ci ndogal la bok yaani ko waxon
1: de ah deug la de
5: bo nga nangugo
1: waaw deug la de

0: wa kon mbok yi ni ngi waxe leg inshallah day ñew and ak imam bay habib gay bu nuyo rek inshallah ba sarat mu ñew ci tombu ñeek ni ngi waxe ba leg ci war may touba xamni moy ni nga xam dañ ko fay téré tarawati ni mako jundjelé moy football bi xeyna xalé mom ñu ngi touba di laqatu waye mag ñi xam nga fuñu tassé nit ñi dañ fay bari motax mbakk lañ koy défé ji waye li ci mbir mi moy dañ ci tek li ci tek layna lol nak do xam fa lay mujj ni jox imam nu imam assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mam cheikh
0: ok ba habib
1: ni ni mbok yo ci deug nu sadd ma bi inshallah bi ñu ci tambu bu bokk ni jëk ci tambalé
0: wa du mën nañu jëk tambalé rek xamna soñ la ndax ñëwon nañ ci war may touba
1: wa
0: équipe nayitane nga xamni nga biir touba di dem bakri football yi alay dañu dem ba légui day am ñu xam dañu nek biir touba dañu tek amna ñi tek auto xeyna loolu la ñeek way jombul ñang ci tek ay kër ñang ci tek ay magasin loolu bu xam dal leena loolu buñ ko baye non légui manam fën la jëme dekk ba dal
1: waaw liñ waxan kéro nga ndax loolu lepp dafa bok ci fétu carte yi nga xam ni ba yalla aramale sanga ak la ci nekk ci mon bu jëge ci shaytan yalla neewul sax da ngeen ko bayyi waye da ngeen ko moy tan ko bu ngeen bëgge taxé ci tanni bu la am la ko ci xol shayna mal khamr wal maisir wal ansab wal ansam wal aslam rijdu min amr shaytani fa di tanni bu la am la ko ci xol kon borom dekk bi mom gatti nga la ma mom bu mu waji le dekk walu ñaan tan ñu bëgg ñu dëkk ñaan li nit ku dëkk dëkk muñta ñak mu ñew yomb ci dëkk bi waye mu tan nit yi mu bëgg ñu dëkk ci muy ay jaamu ko ti yalla subhanahu ta'ala te ma ngi lay xamal ni la amna yenen aqtab yenen uhud diini wu doon ñaan ci suñu borom dëkk bo xam lu ma jinni ñoy fay dëkk rek taxal sa jaamu yalla benn dëkk bu am jinni nit kefe té ñu mu di ñu ko am kon xam nañ mbolo mu dajé ci bëpp té yow nga soosu dëkk boba ñi la fa di jaamu yalla ñu bayyi téré solo ci sëñu baan nga wa di lepp ba yalla defal ko ko nak légui nak ñu daay suñu kër imam yépp ko fi ñu bind wax ko ay ndaw di téré lu melni fofu mu di football ndekete amna ay équipe yo xamni ñi ngi dëkk ci dëkk bi am seeni tour am seeni lepp di la mbakki di ko fa defé delu ci wa Touba moy ñi ngi won nit ñi ñu leen gëdd gi Touba am ñun d'accord ñun jox ñu ko ñun no lang ñun wala ko mu ni am na wax da ngay jëf am na jëf joxe day wax la bu wax
0: lool deug la
1: ak ñom seen jëf jox limu tek ci moy li borom Touba di téré ci dëkkam bi muy xéti koy xaram yi muy bari football man ñi dama koy def neugut buma amna sama ticket wala ma ngi dem ci porte ji wala ma ngi ci tek groupe bo yépp ñi ngi dugg ci ñi nga xamni dañu wax suñu Touba ni ko non li nga fi dara dañ ko fi def ene nak ku ne na suñu Touba bu fi nekkon tay ji diglé li nga jappal mom mu ne ci biir keureum nga romb ko fi dem mbakk di ko fa defi wala nga tey tek wala nga sotan wala mu nek mbakk ñu la fay fek ngay genn di sotan
0: deug yalla
1: parce que goma ni la yo war de bayyi ko ci Touba la waxam ni jige ju sori ak sori ju jige jige ju sori mi ngi ko misalon ci aw ab dessin ab rubi waye ci tek bi ci wala ko moy man nga deug Touba ci do fu muso ko genn waye jëf yu bon yu tel nonu mom mo lu genn ci mourid gi waye kon jige nga waye sori ga bi juddo amuy mourid gi yaru gi ko dundu da sori lol waye jige nga da kon ken ku nek dun nga xol rek li nga wax seigne Touba li ni jëf won ko diko man ma lag la lu won gi ak dayo bobu ak jëmm ci bobu ci woni fokk fa wer eté nak lu mëna ñak la xalam xamoo di bam xiyam dafa am yi nit ci munu ko ñaka wol ci dundam wala du meuna dund dund normal foyo yu nek nga ba ngi ci biir quoi lolu amul lu mu wañi da da manam ko ci dëkk ni nga bañ pa forme écrit parce que man dama do romb bob ci bind falsi diw ni ni mbeur ak yeneen yu bare bare deug la nit ñi xalé na tollu fo xamni ak mang mu sagal ak ko xamni dafa indale bëgg ko ak nek falsi diw ñew tu ci Touba ak mi ngi Touba waye mang ko ci danso ak ñoy ak wa aduna waye ya war am matu bu ñewi Touba mo ci sa bop do fangi ci am wéñ ci am di sol sama bok ci benn ci ko xoxde di jël su xaj ko ci tegi dox le te xaj ko te fim ko ligé ci Touba wala Touba nga dëkk Touba lañ lay adré lool nak ñak jom la waye lañ waxon man ak yow ci bi wésu moy yar bi mo japp na ni di jeex waye dañ ci wudi ñew de yar bo xamni mom kep ko xamni xëc ci nga sarti dal bu jekk lu amal moy manam duul la ba nga xor te di jekk mo amal ba xam bi serign ci dañu wax garam la kenn ñu mo la yëkëti ben tabu ci serign
0: ma nga deug de
1: da ben wala de day def émission ma deug waaji ni ko xam day da ngay laaj ba xam legi ñu xam na xoma lu ñu wor xoma lan té ci bir duri bu ko fo may woy bu ko mangi Touba xoma mangi bat
0: walla
1: ko yow comme gis nga ni ko ndofu gis na len tay bu waaw kay lan da ngay wacc bo gene da dañu ñoom laaj leen ni ndaw yow tax ñu ci wala ñu ngir wote da di continue émission moy
0: ma sha Allah
1: moy moy ñu ci seen bo dina bari la ci ay jëf yu xamni nit ki mi ngi koy jëf da ngay ñu tuk aljëna nek tawa sawara sawal ba dina am da di wax ni won nañ la sawara da way jigen mo jëf wa aksaru ahliha an-nisa ay se jëm ko yow li nga baxé way li nga wax baxul lool moy lan jigen mo jëf mu ba parce que la bok ci seen defo da ngay di andal gu rafet so jëkkeur da lay defal limal lepp memel ben bis lu mu ma defal dara ñu la mara ay ci ñu ci xeyra xat olof misal ko jigeen joju moy jigeen ci yaru mbuss mu gëna mu bëgg loko defal ci lidaa mu def ci mu gëdd ni nga fatte ko bu delu bon mu garde ko bu méré yulil la waaw kon ak yar bogu dal fokk ñu ñew di gal ñi nga xamni parce que man dama jappal ni wax bëgg yalla fierté la ci yow ni ci bir aduna amna dekk bo xamni mo deuxième capital rew bi mu nek ay min ñeu fa dekk kenn dafa def nangam ndax bu Moustapha Sallou bu mu démé ci ane 90 Istanbul bobo ci ala bi ñu doon xol dekk yi nga xamni ñoo ñoo gën ëgël ci dekk yi bu rafet ak ci magay bu gaaw am yu mel non ci wa jël ci Afrique legui buñ koy laaj ni ko waw dekk da dañ ni amna démocratie dekk da dañ ni amul bisit dañ ni amul sangara amul ni ko amul nangam buñ ko tontu bokk na ci ni leen sangara ci ngeen di wax dafa am lim ko daxal ci mu dagal ci du café Touba gaay tacc ni ci ngeen di wax amna lim ko daxal ci mu dagal moy xay seen bi ngeen di wax ci yeb ko mo talif ay tafa'i donga mi di koy yeketti def ko ay gaaj ni neex yo xey mo dakh mi mo ni ci non mu wax len yu bare bare ben bu ci def mu tontu ko dama japp nak ni yow deug yalla walu am ikki bu dekk Touba ni diko titoro ci ko nangam la len sax mu don ko bo xamni Seydou Touba mom mo ci jukal bobu mo no ci daru madam daru khudus ha daru tanfi wala ma ibn nasir dem di Touba legui dañu change tour yi dal di koy olofise yu bari buñu xol yaak nek ni wa new yaak
0: ñaari kaftiarak
1: yep waaw ak fakki dongay man fi ma jall lol ñu ngi leen woy fakki dongay te Serigne Sall yi mu ko tuddé mo wa Ibou Naye fo jël mbolem ñi mu wacc ñi wacc ñi jaar ci mom mu dagg leen di fakki sa dina leen ko waye mo Ibou Naye fi kenn ko fakki dongay lañuy wax
0: inshallah
1: waaw mi ngi non ko nak dal dafa melni mom
0: waaw
1: lolu dal xamna ni mom wax deug yalla len nak mo lay wujje do sun mutaxa ñi ngi koy dëgël bu baaxa baax waye ba légui dëbbal bi def na ndax amna ñu am xel am hikma mëna dëgël jigeen sëñ mu taxa dëgg ci jigeeti gën ko jigeeti ay jëf yo xamni ay jëf yo xamni day tam dëkk bi ndax amna ñu Yalla jox mbolo fofu Yalla jox leen kaddu Yalla jox leen xam xam nit ñi nangul leen man japp na ni nak ci bare bare bare ci tay ni bu ñëfé bu xadi am na khalifa bu ñëfé bi am na khalifa ñu ñëw ba ci xéx ni man japp na ni xéx yoy ñu leen diggal waye di ñu di ñëw nak dugg ci ar gi ni ar Touba ndax li ma gis ni jombu ma ngi yow da nga wax li fegg rek waye di ñu xam na li ñu dégg bu leen xamagul ko don ci ablaye ni xéx Touba sax peut-être am ñu waxe xamago muy lu bon lo xay ñi ko jëbbe Touba té dina sax té bu saxé dina meñ ñi ko dogalé lé loolu la ni ko kenn ku ci nekk dal kër bu né nekk amna ci walé dé amna ci walé ñu mënta xaar rek mo ñu yéré baat ndax lég lég la tan yoonu murid li doolé mom moy ciatam li doolé moy ciatam mo bénn baat la ma sha Allah ay moy ciatam moy lég lég Christian Aliou day nekk ko xamni jekk mbir yi lo man ko safara man ko exploiter way nak mi ngi nek ci priorité yoonu khalifa yoonu fokk mu dem jaari ci mom mu jot ndigal la mu sox ko meuna def mom seigne cheikh abi ci dubal lolou ay junni nit la yo xamni ñi ngi seigne bi aw kon li doole bi muy benn baat la bu kaddu gi daano rek ma sha Allah ñepp do waye momit daamu la jul suuf do amna fo xamni man nafa yeex ak bi ak it nit xam nga mag yow ni suñu dimension bu suuf ni day so rek ak ñu taxaw ak ñu ko wax lu bari lu ñu japp ko ni cey bu yeek ci won kaddu fekk na ma ngi ko du mo wess na ko wess na lool lool it day am nak ko mu ñu ñuy xam ni dina bu rafetay jot ci mom dal ak ihtiyar ak intirad dal ñaar yoy mom ñun da dañ koy daw muy diina listen bi digle wala tanal sunu bop lanen digalul digal sunu yoy mo jël jallu ngay
2: ma sha Allah waaw jere sa baye amna sala xamna buntu bi yaat la dañ ci gëna ñëwaat ndax Touba lañu am lepp lo xam moy sunu mbire bëgg mu jakk moto lepp luñu fa dégg rek wala ñu gis ko nañ ko jema garal bañ ko dégg dékk ko baabi nañ ñëw ci ñaaral tomb bi xamna sa julli le mu jot waye man nañ ko tambal buñ ñëwé ci ñaaral xaab bi ñu gën ci soobu bi wéssu waxtaanon nañ ci kilifa diiné yi kilifa diiné ji ñene wara war malé ci riñ lay wara jox ah tay na ñëw rañ lay ci kilifa aday ndax ñam yit gis nañ tam ñaaré yu bare bare di xaw seen biir yo xam tam du jara lijeenti la nak gnaaw ñom la yalla denk aduna bi ñu war ko yor war ko doxal ko ñom ta yakarna amna ñu wara mel yoonu ñu yoonu ñor teggu ngir ñu mëna rëc ñom fofu nak ngay nak nga jangate
1: ñu koy jangate legi ci dafa ada bu ñu ko waxe tambal ci kilifa politique wacc ba ci kilifa yeneen yépp ba ci kilifa ada yi nga xam ni du kilifa état waaye ay ndey yi réew la ay ndey jàmbur la ay nangam la ay nangam la ndax yooyu mu ngi dox ci bii réew mi ba léegi léegi nag man dama gis ni yow da ngay mere kilifa ada boo xam ni defu la dara waaye nag xañ na yow sa kilifa ada moom la defeel
2: waaw
1: nga dugg ci internet bi yekk ko loo xam ni moom kilifa googu yow kilifa gi xamula de
2: waaw xamula de
1: yow ki nga suuseel ki kilifa gi moom kooko la joteel yow nga génn nag di ko wax di ko wax bu wax ko loo xam ni lii nu ko ay doomam di dégg di tranquille buñ la gisoon da di leen rey bañ rey la te yooyu bari trop wax dëgg yàlla waaw da ngay dégg ñu dem da ci ay waajuram waaw di tund yoo xam ni nga xam ni kon Sénégal léegi jombul dañ doon gis ni xañ na ñu làq ci ginnaaw te ci ginnaaw rido yi
2: waaw
1: léegi di wax loo nit ñi man damaa jàpp ni ñuy wax ñëpp am ñu xam seen ginnaaw man loolu laa jàpp damaa jàpp ni am na ñoo xam daal ñuy jëlal seen bopp responsabilité seen bëgg-bëgg la ñoom ñëw di daj ci kaw kilifa yi ngir lan ngir seen ci dafa bo xamne dafa jëw yow walu ko ci lool nak bok na ci li ñu wara daaw safara mom ndax loolu mom ka sene ni ñu jur ci ci aduna mom moy gëna gaaw yeneen yi ndax walu politique ñaw bar na rew mu tak mo xamni l'hôpital mu ngi jëge ci ñaar nit yu ne ci bop mbolo ñom ñu am ak juyo et la population bu bari bi ni ci seen ginaaw bandi ku baax ku bon ni seen bi han dem bo kenn ku ci ñak gele sen en ta mom diko wut ci ko reub ñu dem bo ren naw lo dal dafa na ni kon da na wax yu leemu jot
2: waaw jot na kay mi may talal loxo
1: wa baax na
2: kon ñu julli jëti ñewat inshallah kon mbokk yi ñu julli ji dem joxe waxtu bor bi inshallah daari del ci war sen ñaaral xaj chamber inshallah kon bilal tafadal maskura
3: Cheikh Abdou Khadir Mbacke jallale ji li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddé délawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu ma ci téw lako bismillah

assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi ma ngi leen di nuyu di leen xaaré ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan moy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geustu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digar seeni ndigal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo resultat bo xeyé delo

0: jërëjëf ci kon waxtu bi tambe mu melni waxtu waangi dem ciar ak ndokel serigne moudou falor talibé serigne abdou karim mbake makari makhla
1: yene gi deglu teñeex
0: ci ciar mbake de ndokel waye ablaye banana dou la faté mukk waye di ciar ak ndokel serigne mustapha gueye bara bayfall tindou di non koy ciara bax ciar serigne salihou ngal salum salum bamba waye ciara mbok yi nga xamni ñu ngi baye xel ci bërepp bi takku bërepp fa seeniko alhaji ciarno gueye mom serigne mustapha falilou ñu ngi ciara bax di ciar ak ndokal soxna mam fatima kam serigne falilou waye soxna mamati mom serigne fallou ci ko serigne bousa eliman ñu ngi ciara bax te ko jaajeufal bax di ciara mbollem mbok yi nga xamni ñu ngi top ci bir jotaay bi ñu ngi deglu ci bërepp bi takku bërepp yu fassantiko bërepp yo xamni ku ci nekk rek tay waxtu tambe lum gudu gudu yaangi tafa radio wala jëf sa téléphone di téwlu seen émission jokk ak bokk ciara sono kumbu job ñu ngi ciara bax mom tan jambar touba ci kanam aji ami cissé ci touba lansar ñu ngi ciar ñu ngi ndokel diko jox wacc way diko yalla jox ciar ak ndokatam jabotu ko señ modou mbodj ci touba fall ciara señ cheikh mam cheikh mbodj ci touba fall waye ciara tam señ cheikh mbodj ci touba fall ciara tam jabotu señ jay roqya di ciara njabot gal mbolam touba fall ak liko wor da len ñaanal jamm de ndok ci bisbu nga xamni bisbu cheikh mbodj la won ñu ngi ñaan yalla sun borom delu ko ci jamm ba man ci andal ci bis and ko ngom ci barka ko te dik cheikhuna ahmadou bamba khadim rasoul ciara njabot ki ni baye xel ci bëre yu tok bëre bi fassante ko ñu ngi ciara ñepp mbolam ku ni baye xel nak ñu lay jox sama ci way bi la yalla jox te di len ñaanal jamm te diko saku ci yeen ci barka cheikhul khadim cheikhuna ahmadou bamba ablaye batay ci xalale gi rek ma and yow ci xalam dik na ci jotaay
2: bi fiix borom tariikh bi daan doxal ya ngeek mok alwa ma yoralum daan doxal bay wo
0: jere gën defati mbok yi wolof lay wax ni li duuf ci nawi xaju ci cin li paye li reg gor yi xañu ci cin li tay dama ne bu ñeex mu jeexul xere jeexu ci pel mëna baña gaaw jeex may waxaat ni lu jowo jeexul jogu fi nu fassiyé tab ci waxtaan wi ci seen jotaay bi nga xamni bu nga déggé buum gi dox likoy doxale moy xalaat waye xalaat bu and ak xel muy xel li muy xalam nu ngi ñaan yalla sun borom nangul nu su xamam ami mbake ñu ngi ziaré bax ziaré soxna maymuna mom ci abdou khadim mbake ñu gën ko xam ci soxna maymuna soxna may as ñu ngi ñaan yalla sun borom yagal ko fa te wëral ko ziaré soxna ami cham mom sañ jéré wadan yalla yalla sama dafa ko jam sama xojo ñom ak bolem nak bokki nek garasu ku ne sul ngene xam taximani mo xam bokki ni baye xel yep dal ñu ngi leen di jox seen wacc way bi leen yalla jox te di leen deglu bu baax bokki nak tay waxtaan bi lu fasiyene soobu ci li nga xamni moy lan ndax tay sax amon ay invité waye yalla dogona ak si wunu lola waral jotaay bi xama ni rek la meuna tedde ni rek meuna doxé mbir mi dama xni mom bata dem bata ko se rek la tay meuna foñé waye nak meuna yeglé waye nak du xaré motax tay ñi ñu la andal ci jotaay bi ak ci wunu ñu jéglu bu baax bu ko rafé rek ñu jëm fé nek rek namna bi wax ci jotaay bi tay tam bi ak tombe bi xal bi dañi tabbi ci kër yi li ci kër gi nit la ji ci biir kër gi tay dox ci biir kër gi ta melni da doon dara ci kër gi ta mënta genn ci kër gi muy ay yaqku yaqku yo xamni bokk ci biir kër gi ñoko sekk war ko taxawé nu xor ko muy lo xamni du defar du jokk bokku du defar bokku bu neul ci kër gi ni ci kër gi da yaatu lu bar lay doon famé ko sekk fay mu bokku ne ci kër gi nekkon ci kër gi kenn mo man kër gi bayyi len ak alali kër gi tay ñoom ñepp yalla wala tay kër gi kenn ko yilifan kenn yoran baat bi koko yalla jël nako fi tay mboro ko sekk tay lu kenn mom doyul ma mboro mom ko tay day gëna doyé di momel tay fofu rek fune mako tan ak yeen ci ay yaq yaq yu bare bare yo xamne am ci famille tan ci lu di bare bare famille tambalé olof neena bay ci sawu tank may tambalé ci bir kër yi famille bu andon ne ko bokon bay bokku nday bokku lepp wala bokon genn kër nekkal ben taru ben tal ben reeru ben añukaay ben lek kay tay bo duggé ci kër yi bare bare lolu amatu légui lu bare ci bir kër yi yaq yaq amna ci feewolo amna ci beddante yi ci bir kër yi mbermé mère ci bir kër yi ken xamnu tollu ta bér gogou bu yagge man na nek tranquillement tranquillement ci ay famille nak ak ci bokku bu amé bu yagge jamboranté am jamboranté bu yagge bamé jambu am jamma nam ka waye jamboranté gopu kumpolé andi kumpago yag nak xam na leni ak nonanté ndax ko xamulu dara ne ci bir kër gi nek fe sa mak do bokk nday ak bayyi do def taguko bokatu len dépasse bokatu len ndeké bokatu len courant bokul ay télé télé bu ngi sétan atu bi ngi dajé rek téen say ngeen ko rosté bi ramatan assalamu alaykum nga def bu ne ko job mu ko job bu ko ne mbay mu ko mbay ko ne jaay mu ko jaay hein yoyu bu yagge ba yagge ku ba am seen digënté do dem ba taguko do ñoo bu nuyu kon bu jagge da nan ak bokku la waye ay wax la waye nekatul bokku go xamni mi ngi dundu bañu ko dundal kon bokki li bokku na ci tay li mu ko waxtane te ko ci table ji faram fante ko bokku na ci lo xamni bu amé bu yagge yak bokku gi meuna yakku ndax kumpa go xamni kenn xam fu mu tambalé kenn xam bu yagge yag ak tranquillement ak nonante ak ñamburante am te ñam lu bax la waye am na jamm jo xam bu yagge ba yag jamburante moy tranquillement xamulo kenn ana diw dugul baxam ni ngi fi né la dugg ci kër assalamu alaykum niyo diw la set ne nga ma nga né dé ñu bokku nday bay xamulo ko len danaka wéru yalla nga ni seeni bëd ñentul loolu bu né bokko gaangi dox bokki doxul xamulo koy metti xamulo jafé jafém xamulo problème xamulo daram dëd lëjëti woko yoyu mat nay xol fiñ tollu ci jamono waye buñu bëggé nak loolu dégasé wu jeex naka la ngay jox bokki xana déllu wat ginaaw arriéra wat suñu band andi wat lén ci jikoy mag ñi fi nekkon mag ñi luñ fi nekk woon moy sammu ndono yi lan doono ci seeni maam ak seeni wajju mag ñi luñ fi nekkon moy téyé bokku gi dundal bokku gi bokou legui nak bu ci ay cieur amul cieurelante respecté joxante cieur ak joxante respect ma feuk ak ormalante ak woni ki sama kilifa yow mi ñi lif nga nangou ni ki ma lay lif ngay bu amatu legui bu jagge legui bokku gi reer lolu muy bëgg bari ci bokki ñu bare bare legui lanay wax diw sa mbokk do yam cialan yam nañ jox bu la ci rek jaxna diw sa mbokk di sa mbok rek ngay deg di sa mbok waye doxal ko deug dunduko tudunako baretu legi ta mbokki ak mbokki alal yalla la yalla ne bokko jokama joklo bokko dagama doglo ak mbokko nak mangi nenan yatta koy dox lu ci nek lu sax karaw nuyu ban la muni awla magni wax ca lu bax ca bokko ko bamane ak ko tank jog di duko dox duko fekki diko lijeenti akum loxo yett yi lu ci nek dal lu ci kawar lamagnu lo man bo tank me jitu bo mane jugal di dem di contrôler di nemeku so lamagn ñako ngambu waxal legi nak lamagn amna motuway bu gaaw amna fu gaaw fu yomb fu jappali fo xamni man nga fa dal di dugul so lamagn legi ndax telephone nga fi laye nga fi mossam yaangi dox groupe yaangi dox groupe bo bokk mo la neex lo bëgg ci bokk yu wax nga ko ci bokk yu bokk yott ci ben nak bok bu lolu mën ta nek sa loxo la nga man sa kantu lay kan ci wëtal bu xeb ci mën ta nek sa xel mu rafet ak say xalaat ay xalaat ci biir bokk waye bu yoy amatu ci bokk legi bu yaangi lek bokk legi bokk gi reer ta yalla nu yalla mësu ci bokk gi reer yalla nu yalla mësu ci bokk saw ndax bokk gi reer ta saw musibam nuru lay rek la jurool ñako xeq kon li olof nan na rafetal soomi diggo ko jabi mbokki na rafetal bokki nan baaje baat bokk gi xolaale ci bir kër ci yaqku yaqku yi bari bari ci bir kër gi njamrante nga nonante gi ak téla ci dëjë fi ak téla ku ci nekk jé sa wall dem sa yoon lool day taxul won yalla di len bolé ndax nek ci bir kër kër gi nekkal len ñël bonom kër gi xey faatu nu xey tass ñël la ku ci nekk tek sa bruq di xor xoral tek sa barada di xor xoral tek sa café di xor xoral ber sa mburu di xor xoral deug la de keur bu di sebanis te kenn munu ko yanu amunu ko ko meuna jianu ci askan wi ko ko meuna durum man ko jayante man ko jengu du yor de papa di war di fere yeb d'accord sax lolou warna meuna nek nak waye lu meuna xew jamu nan ko waxtane waye jek jek kunu wax duggu fene bo wacce ta sa tele lijeenti wo ken mo amul tele yangi sa telephone lijeenti wo ken sa kona bop dongo sen da nga duggu ci keur legi keur go duggu legi lu wat ñaar fikki tele dongo fakki ci keur gi kona yi kona ci bari bari bokkutu ku ci nek sa kona bop nga war da nga gis ci legi kuram jeex legi ke kuram tak ke kuram la ci akamus ke telem tak ke no ci tele ke amul tele ke yor tele ke yor la dom nga yomul ci lolo nga duggu ci keur ku ci nek am loy yobbu sa keur sak sa njabot ñeexay añala ko taxan ñeexay añandambe way ñeexay réré ay ginaar yu saaf ñeexay réré ruy yoy day bu taxé nu wayf nga tax nga ne sa deul keur gi nan wayfa nan wacce dépasser manam bu yagga ba yagga buñ ko tegu ci yoon toxtanu ko tegu ci yoon man na di jafé jafé te yoyu ñaara ñaar day am buñ ko dox sana nak ku ci nek andi sa xalaat tek keur gi day dafa dis diw buñ ko baye lepp demé ci mom nan ko waxtane buñ ko waxtane lu ben ndax olof neena kat nan ko def ñu gis ak ci ñu ko waxtane mo ci jëk tayit réro amul ñak waxtanam ko waxtanul di nga réro ak mom te réro yalla ci yalla musul ñaka wax ba nga waré wax ñaka wax ci na nga waraxé lolu bokku na ci li nga xamni ñaara ñaare day indi ab jafé jafé ci ay digënté te li ñu bokku te mënit ko seddo mbokk bi nan ko rafatal te doxal ko te yaatal ko bo duggé ci bir kër yi ak bodanté ak ñaka and ñaka yeneen da jam min ci kër yi te lu ci bare ñaara ñaara liko war moy bar na kër gu tass kër yi tass ci bir kër yi ak ko takaliko lu ci bare ci jigen ñi la mbokk jigen ñi ama da na ma bal tay ci ñom lay na laal ci ñom tay ndax ñoo ne ci bir kër gi ku ci sa jëgër xawtane toti xawa yalla mané ko gan toti am lum gaddu ci kër gi responsabilité bi mu jël ci kër gi yoro ko diko doxal yalla xañu ko ci walu wëssat yalla xañu ko ci walu comportement yalla xañu ko ci walu digënté ak nit ñi mu am lu muy def da ngay gis ki nga xamni yalla dogal na borom kërum yalla teunk nako ci yenn yi ay man manam ak dugu dugu ak businessam ak régler ay problème am xani yalla meñu ko ko lol légui nak koka ne yacc ni ya sax lu japp ni da ñak dom du ñak dom kay lijeent nak da na muñu dañ ko roxale diko fengale ko moy du ko ko xana ba dañi wané ni bu le sax ko ci bi sun borom kër moko fandi fakkini ko na bi sun borom ko ko fay rewlu bi xel sun borom ko ko fay auto bi gar sun borom ko ko mom kare sun borom ko ko mom bu yagge nak ci keur gi bu yagga ba yagg njabor gi ci keur gi nak di am lo ni gis aw doxalen wo xamni ñu koy dox diko jé ci keur bi keur gi te digeñu diko fé digeñ ak morom ja xalé morom ja kenn du ci muñu da koy won nako ci bi nangam ci bir añu kay bi rek ci lay koy waxe trag yo xam diko tontu yeen sa dege deg muñ ci bi lu tay nangam ci seen ci bi tay da doyul de ko da ngay sante mëno de ku ni diri ndax mo wana xor wana xor fi jaar ku ni diri ndax wana xor fa lay jaar wut xal na fi limay jaar le xam dal ay terme sonance dont yo xam diko tontu dem ba diko tontu njabot gogu deggu nak am neexu len nga xam da ngay ne mu ci sax xol patawas dong wala li nga wax patawas ni da nga am fokate nga digal ci patawas yi tek fi yi ndal xol jaaxal ngeen rek nangam yi ndax xama yeen ni da ngay wax ci wax jo xam dal da ngay wala neew keur gi yow keur gi manam sa borom keur mom keur gi wala sa borom keur dal mo defar keur gi wala sa borom keur moy kilifa keur gi wala moy nepp keur gi wala dondu kilifa keur gi manam lim fi xey di fere ci keur gi lim fi finance ci keur gi borom keur ñuy finance ko teel gi yoy nak bu yag ba yag nak gaay gi seen bop nak aw da wax ni nak ama ci ñoo xamni wolof njaay dañ ko tuddu sen ku tuddu sen deku nga gesto leg leg nga deg ay tara yu graw da ngay xam tara yi ya ko mom aw won na ko melni tulung malle lek rek ama ay sen bay war na am jom du liggey sen bay war na ñu may bay de nangam nangam yeen ñi nangam nangam won na ko melni tulung mal rek lu liggey nangam nangam wax yoyu bu yagge rek de xaw doy war ta amana ke jeul jeuf ji diko jeuf mo re mang ci europe mang ci italy tabax na keur wo fi rakam ba wo magam sañ nako waye bay takaliko ku ci nek boy genn keur ga sey dal loko far to lu ci bari ñaara jigeen mu tagale koto bu ak yi wax tabax de dama ni lu bari bu du defar mo tegg na ci lamagn waaw wax mom dama nan bo ci añul reeroti mu tabaril wax jo xam na nga ci yak rek jeek diko bari la ko yek ken la diluko yoyu mo bari legi ci keur yi yak yoyu ban ci keur legi ban ci ay doomi na yo xam anatuñu bokku genn keur ga sax keur ci seen baye ne ko baye ba seen nday tay mo duggé ci keur ga ci nek sa appartement bop nga yor tejé ko tiji boy genn keur gi do tago bo ñew do ñoo man nga tul ba xajju sax deg ci bëtima bi am ko fa yoxu na wuy sama day gor wallo manam ak mañel ak nonante ak yaq dox seen digënté tax fa nga teul sa do fa jog sa ci mana digi trip dug ci bir kër gi dug ci wara daw ké lu xata leen sék fay go nek digeen bëgg leen jafé jafé mu na wuy sama day gor wallo nga gis ki teud na koka na te duñu deud manam xol ki ñaan manam mo do xolal nonante yalla na ci la musul nonu baaxul fi nga bank ngay bank lank bañu jog ba ay jambour ñu joge ci kër gi dik feug nan ay yeen xay yugoni seen ki xam mom nangam mon ko luma ci xam motax yalla ñu mësu ci nonante yoyu amna ci bir kër yi yaqku amna ci bir kër yi kon xana legi jambour gu yag ak jambouranté ak japp ak tranquillement bu yagge man na ni jafé te lu ci bare ñaara mi ngi tambalé ci and ba wala ci ginnaw kilifa kër ga kilifa gi bayi len ak alal bayile na keun ngeen wara seddo keur gi ci yoon ngeen dem ba ci bir keur gi am ku dekk ni ma jënd li ma mom dem ba ci bir mënatu la dal ci am kay fayeku ni fayeku ci wala ni tuluk malle ku ne werante ku ne xexeo ku ne xaro ku ne ñeere ko ngaayo yoyu bokk yi bokk na ci li nga xamni mi ci bir keur yi bokk yi barna lu ci bir keur yi ci ak bañante ak monante ci digënte way dencante yi moy ko gor ki borom keur gi feek soxnam ci bir keur gi dem ak nono dox sen digeunte nono ko lako waral dem na bal yu bare ay sare ci waji dis na gan ci waji gis na gan ci bop sonsi meunatu ko ataluko meuntu dem baye ko legi mu tankal luko waji wax lam ci man lay def mu jumul taxaw lank waji dem ba xam bopam xamni li kat gis nako ci jëm ji yor nako ci gën gi way won nako ni mu duko sant ba dara mu def ko lu ngoy sant bu ko ci ñaanu ndibal duko def bu ko neex def bu neex bayiko tranquillement am seen digënté ñoo ñaar am tank nak ñaari way dencante ki sey wala sey bi normal ki seylu wala ki ni seylu wala séré sey bi normal dem ba seen digënté ñoom ñaar man na dekk na ci kër gi waye danaka dekk gi ñak dekk ko gën ndax nekatu ñu ndax ab sey bu neex ba ci bir kër ki bir kër ku gor ke gu jigen yaw ci bir keur gi dootnu laale dootnu wax ma sa len sekh rek lu ko gor gu jox du ko jox bu ko jox mu dépasse mu dolé ci dem togi yak lek mok ngabotam mom lijeenti wuko ndoxum nan dong da ngay gis ko xam day yandu ci Allah bi ma ñew dik tok wallahi bu agul ci ndara nan wala ci saral bu fa am saral amna wala mu jël mi ndox amul ko metti ak ko may dox ci bir keur yi lolou balé am nga balégi to lolou ci keur mi ci keur yi fam tole to ni tungu nga ron taw salam alaykum muniko malikum salam bu ya yalla dogan ngam sans ci ba def na ci beug mon tibal la lay bëggal di wo tangal sa papa ci bi dox ko ba xamne ko lekam nit xol jox dox ko ba xamne ko lek lolou ñaara boko déggé amana muni fourna dox ko ba xamne ko lek waw nu paré nga tajel ci bi li gëna fofu ci na moy jékki jékki tajel bi ñoo leen rër mom baat la bo xamni boko doxal kenn xam batam la ñew leen reel tagel bi ci keur ci ku reel baxna ku reelu baxna lool nak lu ci bari ñaka djubo ak ñaka deggo ak ñaka and dina waral lolu ak bu yagge ak takale ko am ndax amna façon joxen bo xamni ak façon jëfël bo xamni nugo jëf ñaara ñaara ci digënté dëkk ni ak nekkin ni bu yagge ba yag yag yag lu bare bare mëna yaq ci bokk gi te mbokk gi li ma wax lepp ci bari yeen ñima deglu yeen ma gëna xam amna ci kër yi tammi dox ci kër yi li ci kër yi dugul ci kër yi yaqna kër yi nonon ta ci bir kër gi bëdd ci bir kër yi ma ngi na tok bokk jotaay añukaay bo dajé ci garab ga añ bëpp tégué ñëpp gën tek añ yi añ ba furu ndab lu way xat duggu fa mu paré tek ataay yi mu waré gontu gontu fa dem waré dem fa bu ngone ñëpp ñor ci kër gi takku sa nu gëna café gi tek ci atti bi tek ci ngong yi xéli naan waaw buñ féké li bobu demu dumul tol bu gudé ñëpp gënat tek réel bi nu réel bu sur rérando ku réel ku réel réel ñëw na réel tek réel bi ama ngay wot ama ngay lal di tangom da ngay tangom raxasu tek bu nopi dik woté dik ni dik sukulo nu réelando bu nopé ku ci nek dem duggu sa neek wala ku nek dem dox sa yité fajar buñ xéenu ñëpp mag ñi bu jëk mag ñi mu dox mag ñi daan xey café gi ñëpp daan dox nek ci borom neek borom borom kër gi le ko ram moy ku ci nek mo xam no fanane xam ci lo fanane xam fo jëm way bokki ana lolé lan mo tax lu ko fi jëlé lan mo ko fi jëlé lan mo tax ba légui mënu nek xagne jëmono légui dik na légui duggu na ci taxi légui ay moddu yu bess ay création yu bess yu andi takku ci tabal ji diko doxal légui barana ci lo xamni mo yaqlu bare ci digënté dekin mi surt nak ñaari way dencé ni waxna ko légui bo duggé ci kër yi sey yi mi nga may jaxé yu bare goor ñi sonu nañu dacc nañu léla nga seen goor go xamni muy duggu kërëm danaka bu duggé xassa duggu kërëm salaam alaykum jur kër gi jammam jaxna fi ak ci séri mata ci ngon ni salaat lu do am jam du fi dégg lu ko neex du fi noy lu ko neex du fi lek lu ko neex lolu day fa dam ci goor yi ci bonu kër yi jigen ñet am ci ño xamni lolu dal leen fu ne borom ko ni salaam alaykum seen kër seen jamm jaxna fu bonu kër gi xal duggu ci kër gi melni gene ci bi nga xat yo goor gi do wax jamm do ko wut do ko sakku bëggoko len sa nga tuba sax len sa nga saga fu duggu ci kër gi ñepp xamni ñew ñepp wacce la ñepp xamni wacce nga la ngay jëk déclarer moy ay wax aw nangam di wax di kaas bu ko déna bo né ba jëk sa wa kër ci kalaama ci kaddu nga xamni ñimetul la ñom mom limi ñaan yalla moy nga téla yewu ba téla gën kër gi rek fi ak fajar mom bo gën kër gi lu am jam gone godon fa bone salam aleikum neena ko fuñ bankuna wut wax tele mon taala ñepp tam li wañi bañi tele yi xam sa jikko yoyu da am ci kër yi te lolu baxul njabot bo len njaboté man nga len tak ci éducation bu bax yar len wa man la wek waye ragal gop gi baxul ragal gop yaaga ba yaag di nga bëgg yar njabot gi bëgg len éduqué bëgg len tak taw yoon ngir ëlëk ñu mëna and ak seeni bokku du yomb xolal sa baay nam la yaré won xolal sa yaay nam la yaré won nga yoro ko njabot gi soxna seet bo né ba mujj bo duggé ci kër gi dootu am jamm do may fat paté ga def yef lu ma ko xop ci sofu may ko jamm may ko salam ñe dem ba danaka sey bi takalé ko go moy gën ci mom ta del ak ci période bo xamni biram touru na fa yëkëti waat di nga waat di demat di sañé fanan du ko man mbokk yi amna ci bir kër yi mi ngi ni la ci bir kër yi bari ci bir kër yi lool dox ci bir kër yi kon naka lañ def ci loolu ngir man ko safara xana len delu wat di jaaju wat ak arialat di nafarat dundu nga xam nga ngi ko dundu ndax man kat kep ko bëgg faté demu ku fuli demu fal tay sa demu da jagul demu nak moy magni rek def magni nek won dal ci lu bax tielu bokku gi samal na bokku gi nafar bokku gi zéré bokku gi man fekk bokku man doxal bokku gi lolo buñ ci delu wat rek doxal bokku ngay yomu ci non kon lolu bokku ci nga xamni nañ ci nafarat nañ ci bay waxal magni da na joxante cieur lu melni ay cieur am dom bu jigen yow jigen nga dem ndayla ko sa keur men sa negum nday dom yu goor nga am ko nga dem ndayla ko sa keur bay muy nday mbaxana nga am dom bu goor wala dom bu jigen sax wala ngeek dom bu goor sax ko sama ak ju goor wala sama ak ju goor nga may koko mu fete ak mom mu liko matal diko defal lepp ba xey mag bu sabal ko keur ba nga am dom bu jigen tay wala dom bu jigen tay am ko tay bayale ko ci askanu
1: keur baye fm
0: ba nga askanal ko sa keur nday wala nga askanal ko sa nitu demb ko xamne demb la sa ci fam ko xamni yag ngeen and bi yag na boko xole legi mata timir jo xamni ngeen antakaliko won nga jël sir ba waye yoyep lepp legi ci man rek defnu ko legi da ngay xol borom lambu dis sama dom ñi nako ndayale kumo job ndax kumo job jambar la borom fi de borom jom la waaw nday la jo xamni man na bis nga jël sir ba jox ko dox nga ko ko de sédé ko ko de waye deugul ak baxam man nako may ndax sérigenté ak mom waye bu né ba ci bi xol ciapano jo xamni li def gi li wara def gi moy def gi nga def ni manam yalla taxul la nga bëgg moy buy garsi wala muy andi ay ndawtal wala mu ñu jël sak jël dimbali ñëw ak doole ak parfait loolu nga djublo fekk ko xamni askan wi yéena bokk ben bayyi bokk ben mam seen mam topante ba seen day topante bu na ya ganaw nga ne ko fu ñuk ni yakub la xari kenn xamul ngeen bokk yeen ñaar nawlo woko ndax ñu doolem nawloko ngir ak ñak siwom nawloko ngir ak ñak bari dolem way ak man manam ak pexem fumuy sey borom kërëm mënalu ko bari loxom jottu ginaawam deku ci état deku ci terrasse bokki état sa terrasse lu bokk de état sa terrasse lu bokk dem état ak france du bokk ay bien du bokk autour wuree du bokk ak bokk alal yalla la nga ne fu ñuk koke dem xol ko xamni worama ci bi ngi ko jox tanga jox ko xol dara tanga jox ko lool amna ci goor ñi bayale jël sa doom bëgg turuy ki woram ne ki mom li kala addu tuk bu fewal do la ma sa bayale doom jërëj do la ma sa tuddu doom ci aduna nga dem fa ne ko panget romb ci nga xam yow xol nga leen ni no mom sa cëri bi ciow nga xagn leen ko loolu bokk na ci li nga xam ni day yaq bokk ta loolu mi ci kër yi bu yag ba yag ni nga xol bokk gi mu la tégal fene bu yagay xol den xaw tégg seen dang ndax benn ciir